0: kay pagyugay bidridin wa diha nanagat di ay. Oh, anyway,
1: mao na so, ang dakbayan sa pagadian pinaagi ni Mayor Samico naaman tayo Infirmary Hospital nya na extension sa Luyo puhon og ma-operate na. Hapit na magina mahuman kay pamalitan na nag mga gamit kaning pang-hospital lagi pang level 1 kay mao man na gyud ang Agosto ni Mayor Samico, bisan pa man nga ang kwarta, iraging gabayin-bahin, nga wala tabang ang kongresman, duha ang kongresman, o atong gobernador, nanikamot lagi atong amahan sa sudad, unya, asa di ana, adaw na yung mga counterpart ang city government o pagadian, pinaagi ni Mayor Samico nga mga hospital, adaw na discount, maduulan dire, para mabaryan ang ilahang mga baryo nun dito sa mga ospital, mga partnership kung bill sa ospital. So, ingon ana ba ang kuan programa sa tong mayor sa health program?
0: Unya, gi-question usab.
1: Yes, puros panghilabot. Kaya, umas na nahimo, puros ang pangkalsada-kalsada. Ang kalang kalsada ra ba?
0: Unsa nang kalsada? Tilapan?
1: O, muagir ra ba sa ilang yuta gihapon?
0: Yes, o.
1: O, kanang kuan, farm to market road? No, road to my farm. Manay sakto nga term.
0: Exactly. O, road to your farm? To your beach resort, to your quarry area, to your mining area, mao man ay labing tinuod.
1: Manay tinuod
0: sakit
1: nga,
0: ang tinuod, Jod.
1: Nga istorya diya, maingon nga, atong kuanon, ang farm to market road, no! Road to my farm, manay terminology diya. Manay klaro. Unya, dres dakbayan sa pagadian, ang natay hospital, ang health, unya, kaning tibok cure, gibirhan pa yun, pastila ni mga tawana.
0: Ngano daw ang atos Dabaw daw, be?
1: Sige daw, nganong kiso nila ngano sa Dabaw? Kaya ngano man, kanang ingon-ani nga pag-opera sa mga bungi, o kanang nguho, o kanang nga baliko ang tiil, nana-dress pagadian? Kamo, suruya ko na mo, kamo diha mga pulan, suruya ko na sa ospital, o naaban na yung mga espesyalista din sa syudad sa pagadian, pagkabuguag yun.
0: Oo niya, adili na lang punta doon dito sa Dabaw siguro, kung kompleto diha ang provincial ospital, kay apilang pagadian city ana, ko di ba ni kompleto manganhi magani nang mga tao dire sa kanang city pharmacy kay mga yog libre kay walay libre diha sa provincial hospital.
1: Parang masayod mo diha kamo diha mga pulahan kamo mga supporter usab kanang pag-opera sa bungi kanang nguho sa panay adunay deformity sa kalawasan pero tinang mahala og sa private unya kani oportunidad na kayo ang tibuok care Philippines nga gikan sa Dabaw ilang hospital na diha sa Dabaw only in Mindanao na sa Dabaw na himutang ming operate yung partnership sa syudad sa pagadian. Kaya ano man, nga matabangan po ang kaning maupirhan ang bungi, nguho, kung sa pa yung mga deformity sa lawas, kaya o sa private, pero tingin pagkamahala, unya, low betaon ang mga pagadianon, nga pobre, wapo yung mga kwarta. So, dako na kaya ka-oportunidad. Nga nung hilabdan pa mang yun ni?
0: Nga nung ikasakit mang yun?
1: Importante, kaya nung exactly. Ikasakit. Nga nung man, nasuya mo? Kaya suya ngani, ang inisiatibo ni Mayor Samico? Of course, pero ting suyaan ninyo. Kay wala mo ingon ana nga sa tibo minus mag-utok mga bugo mo bisag unsaon. Oh, ingon ana ba wala mo wala mo saktong paminsar. Nangita yes. Pamaagi mo na in partnership unya karon og mahumanig upira ang Pagadian City mulagbas ta sa 26 ka mga munisipyo.
0: Exactly.
1: Mangita na pud usab ta kinsa tong na adunay bungi, nguho, mga adunay physical mga deformity sa kalawasan sa mga lungsod animo dire sa city government palista mo daan kay libre na kay ni para sa inyo ha. Oh, walay gipili nga politika mapula man ka
0: exactly.
1: Unsa may color nimo mao na ang kuan adunay memorandum of agreement anti-bokyo
0: so,
1: Philippines.
0: So ingon ni ana nganong ikasakit mang yud ninyo nganong hilabtan pa bang yud na ninyo nga paspas naman ang pag hatag og programa niini alang sa atong mga kaigsuunang pwede mo avail sa Tibokyo og naa sa Davao City nganong ikasakit mang yun ninyo nga libre man pud tanan hasta ang panggadto sa Davao.
1: Yes, ang katulgan libre tanan ang
0: sa pamilya lang sa allowances ninyo ganahan mo.
1: Oh, allowance lang gid ninyo ngadto nganhi pauli og di pagid mo lian di pagid ka papauli sa doktor hangtod sa dili gid nila mas access ang operasyon para masakto matul-id na imong lawas din ha og nangaunsa nga hiwi ilabi na kaning nguho og bungi kanbya kanang matawag binato ni persons with disability kay ma-listen ba imong pangalan ani nya dako na kang oportunidad pinaagi ng tibok cure pinaagi atong doktor nga si Nicolas sa to doktor to ga sa laing nasod nga naningkamot nga libre gitanan nga maopirahan og ang partnership sa Pagadian City ang kuan ni mayor ni ana adun memorandum of agreement unya libre ang transportation padulong dito og pauli tungod kay looy ba pug kining anang indahay nga makalibre kay kung sa private gamay rang 20 mil ang imuhang magasto 50 mil unya usa ra session dili pug kayo ma ulian unya kini libre dako nang oportunidad sa mga katawhang pagadianon mao na nga gawag si Mayor Samico karon palandaan magpapirma mo ani mo din sa City Hall o kinsa tong gusto nga kana inyong bungi diha maopirahan matahi niya kanang mga ngho o ginistoryahan nga adunay bangag nga lingag-ngag anhi mo diri sa City Hall para matabangan mo pinaagi sa Tibuok Cure Philippines nga ospital na sa Davao in partnership sa Pagadian City Government sa pagpaningkamot na ni Mayor Samico nga ang tanang sa Musuryan matagan o libreng serbisyo alang sa masa bisan maman mayor pa siya sa Dakbayan sa Pagadian. Unya naalarma usab sila ni ini nga pag-announce ni Mayor bisag biingon to siya nga fill in the blanks kasabot mag fill in the blanks. Murag wa ganun siya kasabot ba?
0: Ang nasabtan siguro ni sa kanang fill in the blanks, multiple choice.
1: Kasabot mag fill in the blanks, kung wa nagilain ba? Ana ba? Kung wa nagilain, pagka-gobernador sa Miko, pagka-congressman sa 1st District, Engineer Asudillo, pagka-congressman sa 2nd District, Balong Molina.
0: Pagka-vice mayor sa Pagadian City, murag naa si Ariel Yem.
1: Yan, napod si Kwandia, Marjorie Rebelo Zero, o kinsa pa na diha. So open ang tanan, kanang fill in the blanks ba? Kung wala nagilain nga choice, kung kuan ba kanang ikaw lang sa diha pero wala pa na siya final nga announcement unya kay kani mga pulahan na kuyawan naman unya usa to muna dunggan nga istorya adunay kapitan din sa Pagadian City nga gisugo gipaadto dito sa balay ni City Councilor Roger Asdillo nga ipapreskon kuno nga di siya muna og dagat o krisman tabag di mo dayon kuyawan mo. Kuyawan sila.
0: Anyway, na. Nganong birahan mangyud ninyo nang ba ang gihugon-hugon nga pagkandidato? Pagdeklara pa sa primero to, ingon nga istorya lang tong Mayor Sammy. Karon, mideklara sa Mayor Sammy nga mukandidato pagka-gobernador ko na wa na ginlain. Dahil yun, wa pa may kuan ka ng dugay pa man ang eleksyon. Then, nga nung nag-cramming naman mo diha.
1: Nag-kuan sila, kakisi-kisi ba?
0: Wa pa may filing of certificate of candidacy. Unya, nag-yodon tao mo katranta kung mo file na of certificate of candidacy. Kung kinsa gyod, ang pag-adad-on ni VP Inday Sara din sa atuang lalawigan sa Sambuanga del Sur. Unya, wala pa gani miingon nga, kuan dyan mi, Duterte, gyod mi, ana, kamo, patapad-tapad na rayon mo. O kanang Duterte, o kanang inyong gobernador diha.
1: Yeah, may pirma ra ba sa impeachment ni VP Sara kaning duha ka kongresman nato karon gobernador na manay angay nato nga hinaplugan unya karon lain na pod nga pagpirma para impeach unya aduna ra bay mga kongresman nga nangatras.
0: Anyway, dude, sinyas na gyud si Glenn. Wa na gyud tay time sa sunod na pod natong panag-uban dinhi sa angka akuhan.
1: Yes, ganahan tag ingon ani bitaw nga sige tag birhan kay tinubagay kita pirmi ani.
0: Ang inyong birada, wa gyud na siya'y unod. Kami maoy mo buwelta, mao na gyud nay tinuod. Kay di man gid mi manghilabot ninyo o bisag unsaon pa kanang may mga programs and projects mo okay lang fine para sa katauhan dayon kanang naunsa mo diha bahala na mo sa inyong kinabuhi pero kami dire damay lang ganing kasikas dayon mo katiriring
1: muna nga atong pangutana ba ang sudad sa Pagadian richest component city sa Visayas and Mindanao ang Sambuanga del Sur poorest province sa Pilipinas. Tubaga ninyo. Wala tayo kong oras po dahil sa iyong programang Ang Kakuhan. O sa gihapon, Dodge Marson, yung galas kanginan.
0: Sa ngalan sa itong amahan sa siyudad, sa Pagadian, Mayor Samico Kinisiridrio Uban sa 15th City Council. Na dihang mga city councilors align ang ilang trabaho sa administrasyon ni Mayor Samico sa pagpakigbugno alang sa kauswagan sa katauhan sa Pagadian. City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Number 1. Engineer Roger Asidillo ug daghan pang uban nga tong i-mention unya din he basin makuratan mo. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
2: Asenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.3 FM. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Puyatay? Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaprodus na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kang epektibo.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 8 y media.
4: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
5: Horas, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
6: Mga member, consumer owners, Sentiro Langkob sa Samsuri Kuno, welcome sa itong programa, Matag Lunes sa Bernes, Samsuri Kuan Update, kinis libi kabatsa nga magigubad kanyo, sulod sa media oras, ang pagkatong sa magkasayuran, kalambuan, sa itong electric cooperative. May buntag sa tanan itong mga MCO, sa 638 ka mga barangays, 24 ka lungsod, syudad sa Pagadian, sa tanan mga opisyales, sa member, consumer owners, organization ilang kuban og chairman, vice chairman, secretary og treasurer sa tanang mga board of directors pagpangulo ni President Edmundo Dundani Jr. sa management and staff pinagi ni General Manager, Chief Executive Officer Jose Raul Sanyel sa tanang mga department heads sa labi na ni Mama Susena de Islagura, ang institutional manager, the same time EDP manager, ngadto sa manager Clifford Perolen, ang executive staff assistant, core plan manager, the same time OICRH manager, kaya sa Samsuri ko uno, adunin tulo ka may area sa area 1, ng under sa supervision ni James Sanjil, sa area 3, ni engineer Jimmy Subing-Subing. Pizza also sa bulan sa Mayo, 2020 size. So karon sa atong situational report, atong paybalo nga, karong adlawa, Mayo so mo ang kinatapusang adlaw nga mudyo ang atong mga obligasyon bayranan sa kuryente sa bulan sa Mayo nga mauna ang konsumo sa Abril. So pahinom-dom na kay katong mubayad og due date na wala na siya'y discount. Katong mibayad og sayo sa wala pang due date mo to'y dunay discount. Unya kung mubayad mo og mapuhon, na siya ay sold.

mga kabungturan nga dili na maabot sa linya ug katong mga kinatumyan nga barangay sa coverage sa Misericuno sama diha sa Dumingag, sa Midsalip, Lapuyan ug uban pang ubang mga lungsod niabot na sila 90% mo na nga paninghuaon jud nga ma-energize tanan mga kabalayan kay ang mandate karon sa national government kinahanglan pasigaon ang tanang koneksyon sa dili pa mulapas ang termino ni President Bongbong Marcos karong 2028. Karon mangigala iya pong ipahibalo atong mga schedule sa MCO meeting kay wala man to na dayon ang magma. So mao na nga mutambong kita og MCO meeting. So ato ning tuguron gikan sa Area 1. May 6, manan siya. Salamat sa nalambong diha sa Barangay Duilik nga sakop sa Midsalip nga diha gipahigayon sa ilang barangay hall sa Duilik. Niya, ano po pagkala, una media, Mayo 6 Yapon, salamat po sa Barangay Matalang sakop sa Midsalip, diha gipahigayon sa Barangay Hall sa Matalang Midsalip. Unya kanit na pong sa Area 3, pinagi ni Roxanne Abrego, Rojas Abrego, nga doon na po'y nagpasalamat po sa nanambong kanitong Mayo 6 sa Barangay Lumbal, nga sakop sa Vincenzo Sagon, pagkalauna media sa Barangay Maraya sa Vincenzo Sagon. Dayon, Pizza Shetty, salamat po sa nanambong sa Barangay Ambulon, Vincenzo Sagon o sa Barangay Limason, Vincenzo Sagon, Yapon. Ya karong adlaw, Mayo 8 mo ni ang MCO meeting diha sa Barangay Dansal nga sakop sa Lapuyan. So, ug naminaw karon ng mga taga Barangay Dansal adto naman sa Lapuyan kay alas Dansal Lapuyan kay alas 9:30 magsugod ang MCO meeting dito. Ug diri pod sa Piniglibano, dumalinaw, no? Kay, sa community there sa Area 2. Salamat po sa nanambong kanyang Mayo 6 sa Piniglibano, dumalinaw. Ingon man sa maabot pa din karong Mayo 13 ang schedule sa Velia Capa ang sakop sa San Pablo alas 9:30. Kay murag na postpone ni siya niya. Karoon ng Pizza 13 ang Villa Capa San Pablo alas 9:30 di mo mag-abot barangay hall siguro ni dayo Mayo 8 sugihapon karong adlaw buntag no alas 9:30 diha sa Tina Dumalinaw sa barangay hall covered court na siya. So karon napaisa schedule sa MCO meeting sa Poblasyon Dinas. Salamat po ang mitambong kanyang Mayo 6 sa Poblasyon Dinas, Mayo 7 dito sa Tultulan nga sakop sa Tabina o sa Kapisan Tabina. Ito na Mayo 7. Yagkaroon alawa, Mayo 8, schedule na po rin sa MCO meeting niya sa Dungos nga sakop sa Dinas alas 9:30. Dayon, karong alauna sa hapon alang sa mga taga Old Mirapaw Dinas sa mga Dinsor. Old Mirapaw, nakanahan naman ko diha, kaya naman may IFI nga simbahan diha. Dayon, sa Mayo 7 po, no? Salamat kayo sa mga taga Poblasyon Mahayag sa iyong pagtambong sa MCO meeting kanya itong Mayo 7 kagahapon, no? Dayon, salamat po sa taga Bagong Balamban, sakop niya po sa Mahayag. Niya karong alawa, Mayo 8, schedule sa Likabang, sakop sa Dumingag. Likabang, Dumingag, as 9:30, alauna media po diya sa Ditolan, sakop gihapon sa Dumingag. Pagkapit sa 14, Mayo 14, adlaw na nga Huwebes, mauna po ang diha sa Dato Tutukan, Dumingag, alas 9:30, pagka alauna media, sa Tagon Dumingag. So, mga kinatumyan na ni nga barangay, no? Kay pag-energize na ng Dato Tutukan, nakaanhagi ko diha, walay signal diha, nga matod pa. Kung manawag ko no kag cellphone, tungtong pag atong bungtod, usap pa dun ay signal. So, yun na, nakalisod ang

na yung mga lugar din sa mga del sur nga wala yung mga signal. Muna nga, kung namin mga complain, kunya na diyan mo kanang contact number sa inyong mga resident lineman, paniguro na lang gid mo kay basin og walay signal sa resident lineman nga naa siya nahimutang o kaha padulong na siya sa ayuhanan, i-text na diri sa atong call center. Kanun namin na ito gibalik-balik atong contact number diri sa call center 24 hours a day 7 days a week nga contact number sa 24 kalungsod o siya sa pagadian. So mutawag lang mo sa or mo text kay pananglit kung dunay burnout, dili man mo ma-entertain kung nagkadungan mo og dial diri sa call center. So i-text lang yun kay para sigurado musulod ang inyuhang numero o yung pangalan o address kay mapaluapon mo sa call center kung pananglit na'y burnout, kung nakasiga na ba na kay gi-monitor man na sa Energy Regulatory Commission o unsa pila ka oras ang gidugayon nga gi-respondihan sa Samsung kuno. So itong number 0999-884-0609 sa Globe 0917-721-265 0917-721-265 yes, Smart gihapon is 0932-876-4031 yes, sa hotline sa Corsel ko 1621 ra. Mauna siya mga igala. So we hope nga naamoy mga contact numbers sa ato ang call center kay para mapadali ang inyong mga reklamo. Napadi ay schedule sa MCO meeting kagahapon na ni sa lapidian pagadian. Salamat kayo sa nagtambong imperator ang puningi paibalo no kay kadaadaw man itong programa na diha po sa lala pagadian. Salamat po. Karong mayo 12 las 9 media diha na po sa Gubang pagadian. So attention taga Gubang MCO meeting ninyo karong alas 9 pizza 12 alas 9 media sa buntag pagkahapon diha na po sa Lower Sibatang pagadian. So Lower Sibatang sunod ni sa Gubak kay kanang Upper Sibatang dili man agion sa kuan payong kasalala no oh. Dili day paingon ka sa Dituray no kanang Upper Sibatang. Pagka Mayo 13 lumad pagadian schedule ana dayon pagka alauna sa hapon Mayo 13 gihapon sa Balibuan sakop sa pagadian kay kanang sakop sa Dumalinaw Balubuan man siya ang sakop sa pagadian Baloybuan. Mayo 14, diha na po sa Rizal Valley, ang kinalayuan nga barangay diri sa Dakbayan sa pagadian, diha mo mag-abot sa barangay hall o covered court sa Rizal Valley, Dakbayan sa pagadian. So, mauna nga itong mga schedule sa MCO meeting. Kay kagapon na yung adlawa, aduna yung ipagyan nga board meeting sa Amsuri Kuno. Huwag akong nasiplatan nga. Sa report ni GMCO Serol Sanyel, katong i-postpone nga magma, ipahigayon yung kuno kadtukarong tuiga. Kay i-postpone naman na gumikan sa krisis nga naitabo sa gubat sa Middle East nga napiktuhan sa presyo sa krudo ang mga electric cooperatives. So, gitaho ni GM Sanyel nga matod pa ni Deputy Administrator Mayo kay murag nakanhi man sa Samsuriko sa miaging mga ara ingon si Deputy Administrator Mayo nga karon tuiga kuno ipahigayon yun ang magma kay kanang magma bringing the co-op closer to the people man. So ang management and staff sa Samsuriko no headed by GMCO Sir Alzaniel mga department heads mo bisita yun sa mga lungsod aron paghatag og accomplishment taho for the year 2025 kay 2026 maron. So pabuta na gina kay mura og ipahigayon yun ang magma karong tuiga 24 kalungsod og siyudad sa pagadian mo na siya. Pero sa pagkakaroon nga wala pa magma mutambong yun mo sa ara aw ara sa kanang MCO meeting. Kaya kanang ara, every third sa
yesterday of August Francia. Nanan sa Constitution and Bylaws. Pero, ako kay baloog, maguna ang ara, kay Agosto man na siya. Bahalag maulahi ang kanin sa magma, ang ara na maguna sa Constitution and Bylaws, ang mutlambong na ang 2040 ka mga officers sa member consumer owner. So, maminala mo din sa Radyo Kilat 103.1 kay aron updated mo sa mga kausaban sa ipahigayon unta nga magma mga igala. So kay sa pagkaroon dunay bisita ang Samsuri ko uno no nga taga Department of Energy. Murag turo na na sila kaadlaw diri. So ang Department of Energy ang Samsuri ko one pinagi sa management and staff sa itong mga board directors headed by President Edmundo Dundari Jr., human sa management and staff, binagi ni GM, CEO, Sir Ron Sanyel, at ipaabot ang happy birthday sa Department of Energy Secretary Sharon Garin. Birthday din niya kahapon, no? Happy birthday, DOE Secretary Sharon Garin, na nagsaulog sa iyong adlaw na tawhan, gikan sa Samsuri Kuan Management and Staff, iyon man sa mga Board of Directors. Karoon may gala, ito pong ibalo nga. Katubitang rason, nga na postpone tong magma, mikan kay, kung ipadayon ko no to, basin ko no, og dili ta makapasal sa attendance. Kaya nga naman, mapiktuhan ato mga kategi barangay manggod. Kaya kung layo, kayo barangay, nga magsakay o habal-habal, ni ginamit ang gasolina, mahal kayo ang gasolina, mo na nga, gipuspo nyo ito nga mong magma, kay mapiktuhan nyo na ito ang mga attendance, mikan kay wala man sila di pa gasolina, sa kamahal sa gasolina o krudo, ning panahon na, o napiktuhan po ng Samsuri Kuno, kay kasagaran nga gigamit diri, krudo man, o mo na nga, i-postpone ang maong magma, magpaabot lang yung tao, kanusa kay matod pa sa niya, karong kunong tuiga, magpahigyan ng magma. So, sige lang, pabuto na na to. Og, ang ara, mutlambong po na ni, mga officials, no, chairman, vice chairman, secretary, treasurer, mas mayon na sila mag-una, kaya sila man po nag-represent sa 638 ka mga barangays, sa 24 kalungsod o syudad sa Pagadian. O ang power interruption, karoon na pong sunod, Sabado, May 9, 2026, ang mapiktuhan mo, mao ang Area 1 coverage. So, wala na yung labot, ang Area 2, gikan diha sa Tukuran, Labangan, Pagadian City, Dumanino, Tigbao, sa Area 2, wala na yung labot. O sa Area 3, nga napulo ka malungsod, Ikan San Pablo, Gipo, San Miguel, Apuen, Margo sa Tubig, Vincent Sagon, Dinas, Limataling, Tambinag, Pitugo. Kay, kaniad to raning Sabado, Mayo 2. Ya, karong, ang mapuhon, ang kuha na po, ang Area 1 coverage, kay ang 69 kV line man, ang gikan sa linya sa Magangon, pangyong dito sa Mbunga del Norte. Muna nga, mapiktuhan, Area 1 coverage, gikan diha sa Tambulig, Mulabi, Mahayag, Dumeo, Sepena, Ogdon, Victoriano, Samis Occidental, kay Adapted Municipality Manan, Samsuri Kuno, Apil po ng Aurora, Ramon Magsaysay, Suminot, og Mitsalip. Pero katong ipaybalo po niya, doon ay mga barangay sa Tukuran nga maapil tungod kay nakakonek manan sila dito sa Area 1 ng linya. Muna siya, so ato nang bantayan, kaya rin magkabantay mo nga. Wala mo ay, wala mo naka-charge, mag-charge na mudaan, Biyernes sa gabi. O, Biyernes, marunong karong gabi. Sabado man ang burnout, alas 8, hantod alas 5 sa hapon. So, NGCP ni siya nga, power interruption, preventive maintenance. Kay doon ay, tulo ka klase nga power interruption. Primero, kining transmission sector. Kay kasagaran, tag-iya sa linya man ang mapalong. Kaya ka na ng generation sector, tag-iya sa mga planta, talagsara man sila. Ang mapalong na sila,
ila harap ang coverage, no? Dili kay tanan yun. Pero, kanang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, kung unsa may lang coverage, unya kay, ang palungo nila, ang coverage ng San Suricuno, mo na nga, ipahibalugin na. Diri, mahimo, 2 weeks before, pahibalo na yun nga, doon ay power interruption. Kaya sa una, Domingo sila mo palo niya, karon Sabado. Takay balo nga hindi Sabado. Di na po sila gusto og Domingo. Sabado na po ang palong karon. So, humana atong Pizza Dos, Pizza Noybi na po sa napulo ka malungsod sa Area 1 coverage ang maapektuhan. O karon may gala, ato na pong malaman nino. Ato na pong ipaybalo kining job opportunity sa Suricuno kay basig wala po muna ng apply. Unya, katong mga applicants, butang man to inyong mga contact numbers, tiksan naman mo sa mga taga diri sa kwan sa San Suricuno in charge ani nga interview nga nanginahanglan ang San Suricuno og internal auditor, no? Ato na may gibasa ang application requirements o kaning qualifications o kaning finance officer kinahanglan diha po ni there is doon na po yung contact numbers din, no? Pero kung wala pa mo yung contact numbers diha sa ato ang there is kanyang kaning ato i-submit, no? Pero padala lang yun na there is sa area to central office. Katong applicants from Area 1, Area 3, o Area 2, diri magina maabot. Kay address man ang GMCEO Jose Raul Saniel. Mr. Jose Raul Saniel, muna'y address ha, dili engineer. General Managers, Landmar, CEO, kay kanyang CEO, Chief Executive Officer na siya. So, muna'y mo interview. O, padala na din sa central office kay basin o maulahi mo kay mauni ang kinahanglan sa San Suricuno nga ninahanglan o internal auditor as Department of Internal Auditor. Kay kaning San Suricuno, dahang kaning auditor na internal auditor, na external auditor, na kuwa auditor, na niya auditor, uban pa nga mga auditor. Oh, yan na lang ang nanawag kay. Yan ning kay program pa kuning, yan na lang ning. Oh, sige. Yan na lang. So, hapit naman alas 8:55 naman. Alas 9 kutob atong programa diri sa San Suricuno. So karon sa situation report nato dire na pagyapon na maya, no, kay last day good run sa Judith San Suricuno katunang utana sa online nga payment naman ko nang utana ka gahapon ako na tong gi paibalo nga inig abot niya dire San Suricuno ginaplay man unsa uninyo pag sulod nga makabayad mo sa online payment. Basta inyong pagkahimuon, andamo ninyo ang smartphone, ang internet, o ang bills. E kanang bills, kanang notice of collection, na dahil na butang, ang amount ng inyong pagbayaran on due date, before due date, o after due date. Mag-create lang kag-account, butang kag-address, picturean ko nun yung signature, sulod ka sa U-Mobile app. No? I-activate ang imong code, mulag-in ka, dayon kung wala kay GCash, mag-establish ka pinagi sa mobile wallet diha sa BPI, BDO o Metrobank aron makakas in ka. So address din na nimo sa USEC money services aron wala kay GCash nga o Pimaya, pwede po na nga mo imo ibayad sa imong binulan na konsumo. Basta, before due date, doon na discount. Kung on due date, wala na discount. Kung after due date, doon na po na siya ay surcharge. So,
paninguhaon lang nga yung gibayran insakto yun nga amount apil yun ang kinatapusan nga sintabo. Apil yun na siya niya. Paninguhaon po nga dili after 5 o'clock in the afternoon kay basin og madili ang internet unya pagkatungang gabi lain mo po na ang bayron ni mo anak kay basin og after Judith na siya lain na po ng bayron no before 5 o'clock in the afternoon mubayad na ka sa exact amount kung mubayad ka pinagi sa mobile app no there is a sum to record kay mo man gihulat sa tanan no so ina na so si kung amiga nga formerly Kabarubias man siya mo'y nangutana unsaon kuno unya kay dili man gyud ko makatubag ana kung gusto gyud siya og detalye i-text lang sa 0999-884-0609. There is a call center kay ilang i-forward dito sa billing kay sila na muhatag og account number. Kay kinahanglan man kuno pilato ka number sa account number kay kanang account number diha sa inyong resibo dili na mao muna mo mutawag lang yun mo dito sa call center kay aron kamoy mag-istorya sa mga taga billing kung unsay pamaagi nga makabayad mo sa online system sa Samsuri kun. So wala tayo oras mo igala so dinhi na lang kukutob mato ipebalo nga RMC no kada Huwebes ini kagahapon daghang kay nang appeal o Mayo 7 Mayo 14 na pod o Mayo 21 o 28 dito sa area 2 Central Office kay kada Huwebes man eh. And dito sa Area 1, every first Friday. O Area 3, every first Friday and third Friday of the month. So, kanang Mi 1, kay holiday man na. So, wala dito yung RMC dito. Karoon na pong Mi 15 sa Area 1 o Area 3. Mora na itong painom-dom. Dayon, sa ngalan sa Samsuri ko uno, atong ipasalamatan itong mga sponsors sa RC Star News. Pinagi ni Mr. Christory Ramones. Ang tagiyag tagdumalat sa RC Star News diha sa may City Mall Dakbayan sa Pagadian. Salamat po ni Mr. Attorney Margie James Lumasag na may tag-supply of coffee meat o sugar diri sa 103.1 Radio Kidlat. Salamat po ni Ma'am Ina Pelias ang tagiyag tagdumalat sa Pelias Friendship kauban sa staff na si Hildo Hinugin o si G. Retesa, no? So, ug sa tanan, sa itong mga tig supply o tubig na mainom sa Alfred's Water Filling Station na nahimutang diri sa Vicente Mserili Street. State diri sa Mturicuno sa ibabaw nga bahin sa Nusi District. Iyon man ang Barracks Water Filling Station sa May Bana Street na dool sa Old Barangay Hall sa Lumia District na Lakbayan sa Pagadian. Salamat po sa itong mga listeners, gabi na ni Fernando Bangay Siso, nga i-share po niya sa mga listener sa ilahang boarding house kung unsa may mga updates sa Samsuri Kuno. Sa ngalan sa Samsuri Kuno, pinagi sa itong mga board of directors, pagpangulo ni President Edmundo Dundagi Jr., ingon man sa management ng staff, pinagi ni GMCEO Sir Orsaniel, nga maugihapon kasamtangan nga presidente sa Felrica o sa ngalan sa 103.1 Radio Kidlat ni SM Elmer Bagis Maghanoy, Gilis Libi Kabal sa Kauban ni Rui Magpani Taliedo. Ang salamat sa iyong pagpaminaw hangtod sa rin ngayon may buntag ka ninyong tanan.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika. 106.2

0: sa mga bagong certified public accountants sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tung 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28-2026. Ang klase magsugod June 22-2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: 106.0 FM.
3: This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango, bango.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 9 y media.
4: Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdal panahon. Para sa katagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis sa tamang oras para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.
5: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
10: Set Health Report. Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning sid panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa-sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain, sid panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental. 106.3

0: Downy Rock Drop. Bango-bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, perpidad, toril. Dapat City 66
1: Sed Kugon Herbal Capsule.

0: Carlos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
3: Sa matagbalit ni Dios sa
1: Target Line.
3: Product package o sa kabattle sa
1: Target Line.
3: Food supplements kauban sa tulog kabattle sa
1: Target Line.
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware. 106.0
7: FM. This song is brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas Jess Sabuntag.
5: The Time Check was brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango Bango.
6: BBC.lit.lit. Balitan, balitan.
7: Kabalik balikada maing buntag, nanay ng BBC Daglit Balita alas 10. Papasalamaton ang tanang miyembro sa Regulators Association sa Tibog Zamboanga Peninsula ngadto kang Regional Manager John Nathaniel Plaza man gipahigayon na niini ang medical mission. Sayran nga daghang mga IAs kagahapon ang nakapahimulo sa medical mission sama na lamang sa general check-up as sa removal tuli alas sa mga kabataan guban pa ng mga services sa Gitanya Gasania kagahapon. Alayo nini manghinuoton ang tanan ng mga IAs na pa mapahigayon ng medical mission sunod tuin o ilalong paghihapon niya sa paglumala ni Regional Manager John Nathaniel Plaza. BBC Daglit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence Sofima. Maayong buntag.
6: BBC.lit.lit. Balitan, balitan. 106.3.

0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Samson Lucia, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tangak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, pa-check up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wala daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Nay, uy. Kung saan ang mood na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak. Biwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to o kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, ganyo naman ako. Dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw. Dili ta kabayad, nay.
5: Kung saan ka ni nato ba? Ay, pagdali diha ka onak, aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy. Na problemahan na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
5: Dili ta man laag uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinta akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, dahil na dyan maglayan akong kabuhi.
7: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: 106.0 This song is brought to you by Downy. Downy rock the rub. Bango-bango.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 10 y media.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdang panahon. Para sa katagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis, sa tamang oras, para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.
6: Set Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems, ni sanding sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid nyo nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibatid. Nakahantog karo, nagmintin ako. Hantog karo, naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa sinta na kapin. Sabay na biska.
8: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames ng inyong kapilian o magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan o sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon o kasaligan. Clear vision is our passion.
9: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi! Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee! Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, Nature's Gift Purple Corn Coffee! Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee! Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika!
10: Ang

0: Rock the Rob. Bango-bango, new daw ni Evan Berna versus previous formulation.
1: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saban-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskan humuta. Sa matagpalit ninyo sa Don't Get Line product package o sa kabattle sa Don't Get Line food supplements kauban sa tulu kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santon Plus Gold.
5: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir.
7: Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
6: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
7: Tungon ako nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anios at taga Jensen.
4: Vision Lex, slay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: Time check brought to you by Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
5: BBC.lit.lit. Balitan, balitan.
6: Kabag di kabalkada may buntag, ganyan na BBC Daglit Balita alas 11. Kapasalmaton ang tanan ng mga magtutudlos di Buk, Provincia, Zamboanga, del Sol. Ngadto sa buhatan, Department of Information and Communications Technology kon DICT. Human sila ang gihatagan og libre nga Wi-Fi aron nga magamit sa ilahang mga kabataan og ingon man magamit sa ilahang pang-adlaw nga transaksyon sa DepEd. Sa giluwatang mensahe sa opisyal sa DepEd, gipasalamatan niini ang kadumalaan sa DICT. Human nga ilahang nakita nga nadanginahanglan og bastante nga connection ang mga kabataan labi na karong panahon nga nag-evolve na ang edukasyon. Samtang gibut siya usab sa opisyal sa DICT nga mandato usab ni Presidente Bongbong Marcos nga ang tanang tulunghaan ang hatagan og libreng internet agi gatabang sa mga kabataan aron kini makakat-on og sakto o ingon man aduno si magamit ang saktong internet ang mga magtutudlo. BBC Daglit Balita alas 11, ako si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
5: BBC Daglit Daglit Balitan Balitan
6: 6.0 L. 71 isna ang PGC o Pagadian Junior College nagpahibalo kini sa publiko nga sila magsaulog sila ika 71 nga Grand Alumni Homecoming karong February 21, 2026 Ascenso Convention Center Rotunda Hills Pagadian nga dunay temang 76 years of excellence honoring the past shaping the future. Ang mga aktibidad nga angayang atangan mao kining mosunod: students and alumni fan run nga magsugod alas 4 antak na sa kadlawon ang assembly area sa PGC covered court, Zumba motorcade ang proper program ipahigayon sa Ascenso Convention Center, Rotunda Hills, Pagadian. PGCians, magkita-kita ta karong February 21, 2026. Pagadian Junior College High School, a small school with a big name. Samtang sa pigas bahin, ang Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa senior high ubos sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulungaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened senior high school curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulungaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics o athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
7: experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
9: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
10: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
9: Para asa na?
10: Ang kakaw rehabilitation, makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy, aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
9: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makat-onan. Mapil sad ko ana.
11: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. 106.2

0: 106.7.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain nagyo ko aninya.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro'y ginakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagamping salamat, tagadigos na ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Lantan o mga dua kasimana, pag nakabaklay-baklay na akong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy na Baudil Sur, 40.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Sana all.
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice cube para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice cube any time of the day for a healthy
12: family. Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Don't Get Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line product package, usa ka bottle sa Don't Get Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Don't Get Line Power Scent Linibet Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

Bayimurag lalaki bisag unsa ka pa bilang ang paminawa para sa mga mama ati kuya upa pa 106.3 is the place to be. Kung ikaw magproblema bilang ang paminawa kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pasdaruhan diretso stubaan, di kan pasispilahan tapok sa higalaan, di kan punsa trabaho largo dayon sa resto bisag asa

0: Lock it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Pati City, Taba Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
4: Sa kong ibati mo, sakit mong hawak na?
3: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag maglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas gyud
4: ni pamurag magpangita na ka
3: magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertik yung nindota 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
4: So karon gibintin na lang nimo,
3: gibintin na lang nako ang akong paginom aning Paragis. Karon mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.

0: pimples.
1: Talawa po ng Taklop, basin makaswerte mo.
2: Hala girl, grabe ka ka glowing eye, unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang mabaligya didto?
3: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
2: Safe ba na ilang mga products?
3: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
2: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
3: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
2: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
4: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
5: 106.2

0: Mock drop. Bango-bango, new daw ni Evan Bitter na versus previous permulation.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: Sunfold Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahop po nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkod o pagpanakit sa hawak o pagpamanakit. Manhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak. Dili sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun. Doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Dilfin, itis, perpidad, turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ni Dios sa
9: Target Line
8: product package o sa kabattle sa
9: Target Line
8: food supplements kauban sa Toluca battle sa
9: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Santos. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat Dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
3: Yahoo!
4: Mabibili, sublet ang malapit butika sa inyong lugar.
3: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang mabaligya didto?
5: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
3: Safe ba na ilang mga products?
5: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
3: Nindot lagi ni, murag ginanglan ako ni ay.
5: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
3: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
6: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!

0: I belong to the zoo with Sana. Sana, sinabi mo na lang na may iba ka palang mahal. Easier said than done, pero lisod yung kayo na. Lisod kayo, especially if the person is very, you know, very nice sa mo, ha? Na ikaw mo na fall out of love. Muna bitaw nga masakitan, good ta. Huwag ayaw kayo. Siyempre, ga-expect nga dili tabuhatan o yung nana. Kaya at the end of the day, mora dahil gihapoy kapadulungan. Pero siguro, lisod mong good food na sa part sa Pika's party, di ba? If, kana lang, butang na lang nato nga clean lang good ang breakup ba? Walay third party. Na fall out of love, good siya. May lisod kayo. Mas lisod po siguro na iistorya no, nga naapog ko'y laing love. Stilan. Wala ginang di nata musulod ano yung mga ngunani kaya maglabad atong ulo. Maglabad atong ulo, analyze kung saan, unsa jug kay maayong buhaton. Pero if you know that you are, you know, if you are in a relationship already, I don't know, I don't think it's going to be a problem. You have to remain committed to the person you love. And, you know, you just go through the whole order. I think one of the best, ako para lang sa ako, aha, communication is always one of the best key for a relationship to survive. You have to talk things over, dili punta mag cold shoulder, dili na to siya walk out. Pero, muingon man sila nga, mag walk out na lang ko kaysa makaistorya pa kung dili mao. So, muna siya, dili good mahimo, wala good usahay mahimong maayong panag-istorya sa usaka couple because pareho silang init og ulo niya. Likayan lagi daw ng ingon na niya. Kanusa man mo, hantud kanusa mo, dili inlit in ilit. Dili init in yung ulo. Dapat mo mangita gid mo og way. If you both really want the relationship to survive, pangitaan gid ninyo og way nga ma-patch up ninyo inyong differences. But of course, if the other person, ang gali, aning kanta nga, sana daw sinabi na may minamahal na pala siya, may hinihintay. Dili man ako na matubag. Dili dyan ako na matubag. Bisan kita, pwede rata mo ingon nga, dapat ingon ani, dapat ingon ana. Pero sa party sa concern, I don't think gikuan po na niya, no? Gituyo. Well, naamang po iban nga gituyo, yun. Kaya na lang ilang ang pagkagaygulo. Pero katong mga butan ba? Wala lang yun. Nahitabo lang yun. Pero di rin daw sila matawag na butan. Kaya ganun nahitabo mga put. Anyway, kapoy na mag-explain. Oy. 131! Kaya ito na nga mga ingon na aning kuhan. Good, sakit ka ayun na para sa ato ah. Sakit ka ayun na para sa ato ah, no? So, ato alang gid siguro huna-hunaon nga naata sa usa ka relasyon dili ta magpataka og tanaw-tanaw sa pikas-pikas ay para dili ta makapasakit sa tao kay dibiya pud ta ganahan ingon ana no nga hibuhato na sa atoa. So if you plan to go into a relationship right now, you're thinking that I think I like this girl or I like this guy. Dapat huna-hunaon na ninyo ang mga pros and cons sa relationship, ha? Ang pinakauna gyud ninyong huna-hunaon nga unta dili mo makapasakit sa lain. Break na ta, 1:32 in the afternoon right here on 106.3 Bell FM. 106.3.
1: Maayong adlaw kabagting og kabagkada, gipahibalo ang publiko nga ang Century Peak Holdings Corporation na nga adunay rehistradong opisina sa 1403 Equitable Bank Tower, Pasillo de Rojas, Salcedo Village, Makati City, nagfile og aplikasyon alang sa exploration permit nga adunay exploration permit application registration number EXPA number 000159-X. Ang total nga gidak-on sa lugar nga giaplayan mukabat og 1,610.0845 ka-ektarya. Ganahimutang sa mga lungsod sa Alisa ug Malangasa sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay. Ang maong aplikasyon sa exploration permit alang sa pagpahigayon o exploration activity sa iron, gold, silver ug uban pang kauban nga mga mineral sa maong mga lungsod. Ang bisan kinsang adunay adverse claims, reklamo o pagsupak sa maong aplikasyon, gihatagan og napulo ka adlaw gikan sa katapusang petsa sa pag-anon anunsyo sa radyo aron ipasa ang ilang pagsupaka direkta ngadto sa Mines and Geosciences Bureau nga may jurisdiksyon na ang tanang pagsupak pagaresolbahon sa Panel of Arbitrators subay sa mga provision na sa Republic Act number 7942 ug sa iyang implementing rules and regulations. Kini nga pahibalo gihimo alang sa kasayuran sa tanang hingtungdan. Daghang salamat.

0: Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulayan o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: That time check was brought to you by Downy. Downy rock the rub, bango bango.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Mayang hapon kabalkada, kini ang BBC Daklit Balita alas dos sa 106.3 Bell FM. Nagkauyon ang gobyerno sa Pilipinas ug Vietnam nga paligunon pa ang supply sa bugas isip parte sa long-term food security. Sumala pa ni Executive Secretary Francisco Teo Laurel, parte kini sa kasabutan sa masalapad nga plano sa gobyerno apan para mapaligun ang trade partnership sa mga nagunang agricultural partners sa nasud. Nahimo ang maong kasabutan human ang high-level discussions tali sa mga opisyal sa Pilipinas, lakip na si President Ferdinand Marcos Jr. o Vietnamese Prime Minister Lê Minh Hoang sa sidelines sa 48th ASEAN Summit sa Cebu. Ilalom sa usa ka tuig nga kasabutan, maghatag ang Vietnam og kapin kun kulang 1.5 metric tons nga bugas sa Pilipinas. Sumala pa sa Department of Agriculture, gilauman nga moabot ang shipment sa imported rice gikan Vietnam April 2027 sa panahon nga mahingpit na ang maong kasabutan. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabelle Guitarte, maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.

0: 2D Lotto players, hawakan na ang 2D Lotto tickets. For only 10 pesos per combination, you can win 4,000 pesos. All you need to do is match your two numbers on the winning combination in exact order. You may also try the Rambolito system play, wherein you can take home 2,000 pesos. Just a reminder, 18 years of age and above lang ang pwedeng makasali sa Lotto games. At narito na ang ating 2D Lotto winning numbers. The first number is 30. And the second number is 4. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 30 and 4 in exact order. Para po sa mga nagtatanong kung magkano ang naglalakihang consolation prizes dito sa Lotto, narito po, panoorin po natin.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Diary Long For You, basta't kasama kita right here on Bell FM. Bala nag-saging ray atong kanon kada adlaw, basta't kasama kita. Anak yun na siya, diba? Bahala nagsagi, isa kabuling bitaw. Pwede rata, mahurot na isa kabuling, makapalit na butag lang pagkaon siguro, ana. Basta mag-uban ng yun tao, yun ay pinaka-importante. Ay! May raraba daw na sa una. Mayroon daw na sa una na umayangon na ang linyahan basta kasama kita, hindi kita iiwan. Dilipod tanan na may umayangon na nga naragi hapon forever and ever. Natungnan lang yun siguro mo atong lahipod siya gihuna-huna atong mga time pag-ingon niya. Later on, nag-change ang mind. Pero sige lang, kung bati lang good gihapon basta't kasama kita, it doesn't mean nga ang imong makauban is, you know, imuhang partner to be or imuhang partner nga ni adto na sila yung balay. Tama po kayo mga pamilya diha o mga friends is going to be with you no matter what happens. So pasalamat lang gihapon ta. Dili lang nato i-zero in perme sa kanang boyfriend or girlfriend or husband or wife. Kaya naman po ilaing mga tao nga nagmahal nato. Diba, ana-ana na lang guna siya. Dili na lang ta maghuna-una o uban pa kay para dili ra kay sakit. JR Shabok for you with healing right here on Bell FM.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako. Pogwetter, dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: 3:49. No, it's at 3:49, but 2:49 already. Time for me to go. Thank you so much. It's been a great week. Let's enjoy the weekend. Forget about work for a while. Tomorrow is Sunday. Find time to hear mass or attend your church services and spend quality time with your family. Okay? Kay paspas kayong oras. Pila na lang ka days. Magklase na po. Magsugod ng klase inyong mga anak. So, amping lang and enjoy. God bless you.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: Daklit, balita.
6: Kabag tingog kabalta na mayong hapon kaninyong tanan, naniya na ang BBC Daklit Balita alas tres. 11,000 ka mga SIM cards ang target ngay pangapod-apod karong tuiga sa Zamboanga del Sur. Sumala ni DICT9 Regional Director Cheryl O. Ortiga atol sa press conference kagahapong adlaw. Umong nini nga mapalapdan ang connectivity sa mga benepisyaryo labi na sa mga geographical isolated and disadvantaged areas kon GIDAS aron mapauswag ang access sa digital services o komunikasyon sa mga komunidad. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29 Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Balita.
7: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta.
8: Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
9: Nay, uy, kung sa akong mungod nga kinahanglan na mangita magbayad sa akong tuition fee?
8: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak. Biwa pa mangita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
9: Pero nay, giyaw naman ako. Dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw. Dili ta kabayad, nay.
8: Kung saan ka ni nato ba? Ay, pagdali diyan ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
9: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
8: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug singsing, agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
10: Mga ginikanan,
11: kung ang inyong anak dali ra makalimot
10: o lisod makafocus sa klase,
11: pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok,
10: ayaw pasagdi
11: nga maapektuhan ang iyang pagtuon.
10: Hatagi siya
11: sa MemoSmart Syrup,
10: brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghunahuna.
11: Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.7

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: 106.2 This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango!

0: 106.7.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
2: What do I check?
1: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, batangigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stogis Station in Baguette, and no one else. A Baguette Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta, ipat

0: Break it down.
1: Horas a las 3:30.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, pugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, usap man mong kasinatian na katong wala pa kagamit sa atong kape.
4: Katuhinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman pagin mo? Niya makasaka ko, makalusog. Ang bukid doon eh. Gani ay.
3: Sa kulian?
4: O kato kaming ama nga mo rin na.
3: Abukid sa...
4: Gani.
3: Sundan?
4: Oo. Niya, o sa uwak pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
3: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko nangyayahay?
3: Ah, pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
4: Makakat ka to, ah.
3: Tanong mo yung
4: sa mga malayon. Ay, magrapag yung ko atang mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, iguwang naman kayo ka. Ay, po salamat.
3: Sige pa ka nalim mulay?
4: Sion.
3: Lido?
4: Alberto.
3: Tulay mo edad?
4: Anaka, no, binta na ka.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
2: Paragis Bila Bila.

0: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man adapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang mabaligya didto?
1: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
0: Safe ba na ilang mga products?
1: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
0: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
1: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
0: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
2: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis,

Vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. Og don't get line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arong ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Ready, Lotto Philippines! It's gonna be a fun-filled Saturday afternoon here at the PCSO Lottery Draw. Today is May 9, 2026. Dating gawi po tayo, Lotto tickets lang ang kailangan para sa inyong tsansang manalo. And to make sure na kasali lagi kayo, pwede kayong bumili ng tickets in advance for up to 6 consecutive draws. Just always remember to play smart, play safe, and play responsibly. Sa mga may tickets for the 5 p.m. edition of the 2D and 3D Lotto, i-ready na ang mga yan dahil kami dito sa Draw Court, ready na ang maghatid ng panalo. Welcome po sa ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Magandang hapon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And we have our PCSO Draw Coordinator to assist us with our draws. Good afternoon, sir. Every day, PCSO conducts pre-draw procedures to ensure the transparency and credibility of our lottery draws. Ang naging tagpo kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, 2 at 3 numbers nyo na kaya ang hahakot ng panalo? Alamin natin, tara na, and let's play Lotto!

0: Lotto players, unang magpapapremyo ang dalawang masaswerteng numero. Dito sa 2D Lotto, 10 pesos lang per combination at pwede na kayong manalo ng 4,000 pesos. Kailangan lang mag-match ang two numbers nyo sa winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. Reminder to everyone, you must be 18 years of age to be allowed to play in any of the PCSO games. And here's our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 15. And the second number is 11. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 15 and 11 in exact order. Pampa good vibes po muna. Kagabi, wala tayong jackpot winner sa Mega Lotto at Ultra Lotto, pero we have one second prize winner sa Ultra Lotto 658. Nasolo po niya ang 1.5 million peso second prize matapos makuha ang 5 winning numbers. Ang lucky ticket po ay binili sa City of Santiago, Isabela. 2 hours solo second prize winner. Congratulations po. Para naman sa iba pang detalye about our consolation prizes, let's watch this.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo.
0: Digit Game Players, nasa 3D Lotto game na po tayo. 4,500 pesos ang panalo kapag nagmatch ang 3 numbers sa ticket nyo sa mapipiling winning combination in exact order. At kung nag-Rambolito System Play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. To all of our game players, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. At narito na ang resulta ng 3D Lotto draw. The first number is 6. The second number is 6. And the third number is 4. Again, our 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw is 6. 6 and 4 in exact order.
2: Now.

All right, good afternoon, mga kabalkada. Here we are once again, Bisurakan sa Balifam with your Ate Chay. And of course, you are live on your favorite FM station, 106.3 Balifam. All right, contact number sa itong pag, panag-uban 0998-997-8890. Again, our official text line 0998-997-8890. And of course, live ta sa itong official Facebook account, Cherry Lirazan. Just search it sa inyong mga Facebook din ha. Again, welcome sa itong programang Bisurakan sa Balifam with your Ate Chay. Alas 5:11 na sa kahaponon, mga kabokada. Stay tuned na, here is our first music for this afternoon sa itong programang Bisurakan. Stay tuned, mga kabokada.

0: ni Kogdogo, mautong nakadungog man ko han sa radyo nga Kogon o Panyawan, ni palit dahin ko o taksakapak, kadao pati oras mo, tumar ko, 1 week sir, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatikapay, wala naman kong ibati, nakahandog ka rin, minitin ako, handog ka rin, naayon na ko, unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan, sabay na bista.
1: Set Kogon Herbal Capsule, basta Kogon, lawas mas Kogon.

Gente, we're back mga kabalkada. All here sa itong programang Bisrakan sa Bella Fam with your Ate Chan. Yan, maing hapon sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Si Agustina Unyot Espinosa, all the way from Tukuran, Zamboanga del Sur. Ano na ito niyo, taga-tukuran. Ay, ang daya day kuno na ako. Siya da kuno yung nakauna na ako o kuan. Wait ko nog advance Happy Mother's Day pastilan lagi. Oh lagi na manglaktod pod og basa. Alright, mga hapon ni Kuya Mateo Gitigan, naglantaw sa Facebook Live karon. Kumusta ang heart na turon niya? hoping na heal na siya. Tignaminaw yahang kuan. Yang asawa bells. Pag-uli na taon mo. Kaya yung mga kuha na mo. Mga linghod na mo. Ayan, maing hapon ni... Ang singala na ninyo. Si Sunny. Sunny. Ang singa plido ni Sunny. Sunny Sanchez. Buhisan Umandam. Hi, Ate Chen. Yes, hello. Good afternoon. Welcome sa itong programang Bizrakan sa Bell FM with your Ate Chen. And of course... Yos nga live do sa tong Facebook account karon. Ma-monitor ta sa Radio Bagting mobile application. Asa ninyo na pangitaon? High-tech na bayaran. High-tech na kayo ron. Pwede kinanyo ma-download sa radio, sa Google Play Store rather. Ato mo diha sa Google Play Store. Kabalo ko nga daghan kay mong mga smartphone. Okay, dato biyata. Basta Pinoy gani. Bisag walang-wala. Mawag gihapon. Portahan lang gihapon. Mamaray ato quality. Tao ay joke ra na ha. Basta nag-i-post ko ninyo. Ayin hapon ni Jeremy Ann Hiroche. All the way from Negros Occidental. Ang amuang imported nga singer. Birthday sa kong ugangan. Abo taon ni sa dito. Alright. And don't forget to like, share, and follow sa ito ang Facebook Live karon. And of course, don't forget to tune in sa 106.3 Bell FM. Asaman mo karon, dapita nga lupalop sa kalibutan. Ayong hapon, ni Nikki. Ayan, may hapon sa itong mga kaigsunang OFW na kros gawas na sun. Of course, OFW na gits gawas na sun. Pwede rin nga po na gawas na balay. Ayan, advance Happy Mother's Day to all mommies out there, all mothers out there, tanang mga inahan. Advance Happy Mother's Day. Ugma man ko di celebrar. Ugma ba? Sakto ba ko? Ugma i-celebrar ang Mother's Day. Ano sa inyo ang mga inahan din ha? Mga inahan, mga asawa, and of course, mga farm moms. Samsama na mga farm moms. Yung mga nagbuhi o mga hayop ba? Farm moms na. Farm moms. advance Happy Mother's Day and of course sa mga tatay dyan na naging ina. Naging ina, tay, inahan o tatay. Sakto ba ko, Nikki? Dapat mo agree ka na ako. Dira ba dyan ka maminaw? Oh, bungol daw siya. Ayan, maing hapon ni Ray Cabantac Miras all the way from Malaysia, Manguruni. Ayan, may hapon. Thank you so much, Ate Glow and Ridor. Advance Happy Mother's Day. Nahinayan sa nako og kuan kaneng tuklo. Nahinayon na kog duot. Okay, ra makita na ko inyo ang mga messages and comments. Ayan, may hapon ni Roger De Los Reyes. Ako ang gi-declare nga siya ang unang nabasahan ako nga ni Great og Happy Mother's Day. Ayan, Happy Mother's Day ninyong tanan, mga inahan. And of course, ang kwading magulang, si Agustina Unyot Espinosa. Advance Happy Mother's Day also. Ray Cabantac Miras. Panan-aw, ragyan na rin.
paminaw nako kay daot kag pananaw Ray Kabantak Miras. Troy Mendres, mayong hapon, Ate Cheng. Yes, hello, mayong hapon. Thank you for watching. And of course, si Sir Edsel Nugget. Ayan, mayong hapon. Happy Mother's Day, Cheng. Yes, thank you so much, Sir Edsel. Ang amuang kinakusgan nga program head si Bachelor of Public Administration before. Siya dito ang usa sa mga hinungdan nga nakakuha day ang BPA sa PCIC o Certificate of Program Compliance or COPC. Ayan! Happy Mother's Day, Ate Cheng! Og sa tanan, Ate Cheng, God bless! Ayan, gikan to ni Kuya Mateo Gitigan. I-greet po na og Happy Mother's Day! Ang asawa ya, randili ka mabuklan. Ayan, alas 5:25 na sa hapon, mga kabalkada. Pabili lang gihapon na inyong mga comments din. And don't forget also to like, share, and follow. Stay tuned! Balik rata tiod-tiod only here sa 106.3 Ball FM with your Ate Chang. 106.3 106.3

0: Yeah. Check this out.
1: What about check?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa palimata sa buntag, bilang na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, batang gulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Australia Station. And Bagadi and no one else. At Baganyang Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta.

Ayan. Lahi man na naduot, oy. Sa maninike. Mao nang nikalito kamatay, lahi ang naduot. Ayan. Evan Cabocada, you're still listening to 106.3 Ball FM, itong programang Bizarakan with your Ate Chay. Again, contact numbers itong pag-panag-uban. Ang tawa na diha, ang nabay nag-text. Naba ako ang textmate din na ni Ken. Atong official text line, 0998, mahuwa kahapon din. 0998-997-8890. We are still live at the official Facebook account, Cheryl Irazan. Search lang na ninyo sa inyo ang Facebook account. Walay lain din ha nga na ay 21,000 plus followers. Ate Cheng, vlogger na ika. Nako, na-jackpotan lang yun po. Wow. Masabog. Mayong hapon sa mga naglantos itong Facebook Live karon. And of course, mayong hapon sa mga driver, mga driver sweet lovers. Sakto ba na nga ang mga driver sweet lover? Dili. Yang ano man lagi ikaw, sweet lover man lagi ka. Hilde ya Dani. Nga ano maning mukalit mani siya kalahi. So, mauto siya. Maing hapon sa itong mga kaigsoon ng mga drivers nga naglatas karon sa kadalanan. Feel na ako kay wala mi nagkasinabot. Aning ako ang kwandere. Oh, mauna ni siya. Ayan, mga kabelkada! Ay, let us congratulate together! Si Bagting ba, 28 Kimberly Namwag. Graduation day niya karon, may graduar na siya karon sa program nga Bachelor of Arts in Psychology. Congratulations Ate Kim. Ate Kim, mananga mo ang tawag niya. Search ninyo na iyang Facebook account, Kimberly Namwag. Chatin ninyo na congrats. Ana manag yun. After pila ka mga 2 weeks nga perting paningkamot mga sipon og luha nag-abot. Para lang yun makahuman sa pagtungha. Loy taon si Ate Kim. Congratulations Ate Kim. Laag lang diri niya kay palitan ka na mo kan lechon isda. Alas 5:33 sa hapon, mga kabelkada. Good afternoon ni Jen Seal all the way from Barangay Lala. Marami Lala, Pagadian City siguro ni. Kaya nga man siya Barangay Lala. Huwag ko kadumduman ni. Basta napay laing daghang kuan ba, Lala. Basta kay Lala. Maying hapon ni Richard Buntuyan. Atin siyang watching. Yud ko ni mo karon. Giganahan siguro ka na ako. Tayo binuang rana ha. Para mo katawa po ba? Long time no see Ate Cheng. Magali, mabitaw. Nga katawa-katawa ko ron. Long time no see but now sinaw. Sinaw ang bulsa. Saon manin ako pagkuhan. Uy, tuslok. Pangitaon ako ni nga ha ni. Ah, dara di ay. Ah, nakita na akong mga nag-comment. Na mao lagi na magkuan man god magselpon raman og barato mao raman good po i-afford god mao na nga di makita nang kinsa nang mga nag-comment din ha. Anyway, mga kabelkada, no maing hapon ni tuning lang taon kay basing mangluod unya ni Honey Love Mangilin taga San Pablo. At taga San Pablo po na si Ate Kim. Kagita raba ko. Bitaw ay nang stock biya ko. Charot lang. Maying hapon ni Ayan Magallanes Alvareco all the way from Bagitan, Gipos, Zamboanga del Sur. Kumusta ang Gipos? Ate Cheng, naiulan di ha? Nawara ba ko nakagawas? Ako nakalantaw, gauan ba? Nag-uwan di ha, Nike? Ay, nangutana, ha? Wala? Ah, wala di ay. Uy, gaugami di rin. Ah, okay. Oh, nang liki pa may diring panahon na.
Ate Cheng, magpabisrak na iko sa Toledo o Lira family. Alright, thank you, Honey Love Mangilin. Adiri ko maglantaw sa ako ang monitor. Eh, di ko kasabot ani akong cellphone. Di may magkasinabot kay inig duot na ko. Inig-scroll na ko ba? Lahi man ang mugawas. Namao lagi na. Roger De Los Reyes, Ate Cheng, watching here sa Liloan Bonifacio, Misamis Occidental. Liloan. Murag maagihan maninamo, no? Maagihan manipaingo Gusamis, di ba? Liloan, Liloan. Oh, nakainom-dom na ko. Di ba, moment siguro na katong sigitang liko-liko? No? Liko-liko? Oh, malagi na. O, din itawag siya Liloan. Yung sitag liko-liko. Ana-anaging. Kaon-saging. Maying hapon ni Jello, di ba? Ate Cheng, Happy Mother's Day to you. Alright, thank you so much, Jello Dibo. Thank you. Mm-hmm. Happy Mother's Day to you. Ug sa tanang naminaw sa imuhang programa karon. Bisurakan sa Bell FM. Basta adlong Sabado, bisurakan sa ta. Dinita sa Bell FM sa. Ayan, Ate Cheng, amping always din ha sa imong work. Alright, thank you. Ayaw pasag di imong self. Ay, sana all! Og sa akong family, buhos Ate Cheng. Alright, asa na to? Si... Eric Buhos. Eric na ito. Og Lola Karing Buhos. Og sa tanan nga mga seryoso. Uy, why appeal ang mga bugoy. Why appeal ang mga bugoy. Og sa tanan mga seryoso, Ate Cheng. A good PM ninyo. Og, unsa man eh. More request siya song. Dito na nasa love dial na tupuhon karong Martes. Ang nagpabisra Ate Cheng si Jello Buhos diri sa Motor Sawa. Masa gina siya? Motosawa? Motor Sawa? Ha? Motor Sawa? Ah,

Ang maka-download mo Radio Bagting mobile application, aronin niyo akong madungog karong orasa. Palit na mo og cellphone dito sa AB Gadgets Pagadian. Nindot na sa AB Gadgets Pagadian, original ang ilahang mga gadgets. Gawas pa ni Ana. Doon na po sila yung mga diskwento nga gitanyag. Sadto na mo dito. Nitaan nyo ng AB Gadgets Pagadian. Atbang na siya sa paprinta sa una. Nakaroon na atbang na siya sa Gaisano. Atbang gamay sa Gaisano. Basta inana, ging. Doon na sila ilain-laing branches. Pangitaa lang po ninyo diya sa inyong lungsod. Ana, managyan. Pangitaa din niya sa inyong mga lungsod kay mabasa mo na AB Gadgets. Cellphone mo, sagot ko. Sa gusto pong magpagwapa, ato pon mo sa Skin Shop Main. Adapitan na nahimutang ati Chang diya sa Trace Arcade Building, Pagadian City. Di ba, masabog? Kaming hapon ni Kabunso. Hello, ati Chang. Maayong hapon. Yes, hello po. Maayong hapon, Kabunso. Thank you for watching. And of course, sa baka ni si Kabunso? Mama na baka ni? Mama na ka, Kabunso? Mama na ka, Happy Mother's Day. O bili pa ka, Mama. Advance Happy Mother's Day sa imuhang mama. Ana ramang yun na siya. Okay, pagkasunod bulan, ang kwa naman po, ang papa naman po. Sakto ba, Konike? Sunod bulan, pagkahunyo, papa na po. Ati Cheng, pa... Pabisrak day ko sa tanan akong silingan, purok mangga San Pablo. Oy, maayong hapon, ganin yung tanan. Hindi ka ni Hanilaw Manilin. Kumusta? Oh, mangilin di ay. sa maning non-reader mabunta. Na-appel yun daan ni sa kaning illiterate. Bitaw ay may hapon sa mga naglantaw sa itong Facebook Live, sa mga naminaw sa 106.3 Build FM, and of course, taga Purok Mangga San Pablo. Diya sa Pantad San Pablo po, may hapon na muwag family. Taga dito, mas Kimberly. Alright, alas 5:41 na sa hapon, mga kabalkada. Pa-music sa test stage on only here. Sa Bisrakan sa Bell FM with your Ate Chang. 106.3.

0: Grabe na kikinga ko pagdugo nung dahil na kiti normal. Gikun ba na kikunin? Tingali ko si Mahita mo na ko.
1: Tata!
2: Magka-apikto kini sa tisyo sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane. O posible niya budibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, misis.
0: Mao ba, Dok?
2: Needed ang operation aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
0: Ginoo ko. Padayon man gihapon ang ako pag-bleeding. Ubay-ubay na bayang ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
1: Kinahanglan na gid siguro nga maoperahan ka ta.
0: Dili dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: ano ka ta? Unsa ka diha? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw lang usa. Wa ka kamali si US imong panisip.
1: Dong! Malipayon! Lagid kay kumbana ko! Kaysa 20 lang ka para kay bila-bila herbal capsule, naayo dayon ko! Wa na ko mag-spotting, dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na'y nervous! O gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod ko ti ay, nga sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

Yes, we're back once again, mga kabalikada, and you're still listening to 106.3 Bell FM sa itong programang Bizarakan with your Ate Cheng. Ayan, maying hapon ni Aljo na mukatkat. Ate Cheng, magpabisrak lang ko sa tanan akong best friend. Sila si John Mark Albarico, Tanawon Manisan, Marwi G. Bunghanoy Bihasa, Oga ni Ace Chavez. Ang nagpabisrak, Ate Cheng, si Aljo. Salamat sa pagbasa, Ate Cheng, and more power sa imuhang program. Naminaw jug ko ni Muron, Ate Cheng. Ayan, thank you so much. Aljo na mukatkat. Advance Happy Mother's Day Day sa imuang mama. Lord, delis itom. Ayan, Ate Cheng. Request ko og ang tigulang. Sige, pangitao na to na. Ang tigulang. Bisag ba ko? Oh, hindi ko unsa to. Ay ko. Lain man. Kabalo mo kanta si Ate Cheng. Ayan, Roger de los Reyes. Ate Cheng. Ah, ang liko-liko dahil ko napisaan dahil ito. Maying hapon ni Kuya Esteban Aquino. Dagan kayo sa i-request. Una, English. Karon Tagalog na po ni kanta. Padyo ka nakatagan niya. Kay Binisaya man ta karon. Ayan. Tapos ano yung lang taon ni Dring mga nag-comment and mga nag-message. Ayan, advance happy birthday sa mga nag-birthday. Happy birthday sa mga nag-birthday, karong adlaw. Ayan, it's 5:52 in the afternoon. Afternoon pa ba ron? Or dili pa ron gabi eh. Oh, alas 6 pa man day ang gabi eh. Alright, our break sa itong mga kabalkada. Dini sa itong pagpanag-uwan. Leave your comments sa mga naglantos ng Facebook Live o sa mga naminaw din hakaroon sa itong programa. Stay tuned una. Oh, katawa tagamay. Kanta po tagamay. Here's another song for you this afternoon. Ni Bisaya po ni Liar Evil. Ano man good nga mamutbot. Anyway, stay tuned mga kabalkada.

Yes, we're back once again, mga kabokada. Thank you for always tuning in, for always listening, for always supporting. Ayan. Naragihapon si Ate Cheng. Again, sa mga baguhay lang naka-tune in, sa mga baguhay lang nakalantaw sa itong Facebook Live, o sa mga baguhay rin po naka-monitor sa Radio Bangting Mobile Application, this is Biz Rakan sa Bell FM. Matag-adlong Sabado alas 5 sa hapon hantod alas 6 imidia. With your Ate Cheng yan. Ayan, mayong gabi ni Ma'am Aiza Pacuyaw all the way from Lakewood. Mm-hmm. Zamboanga del Sur. Ate Cheng, magpa bisra ko sa Galas, Ungang, Palinta o Pacuyaw family. Thank you so much, Ate Cheng. It's me, Aiza Pacuyaw of Lakewood, Zamboanga del Sur. Ayan, maying hapon, ninyo din hat mga taga Lakewood. Regards ko ninyong tanan. Are you okay? Ayan, alas say-say sa kagabihon, maying hapon, maying gabi, unsa mang gyud ni. Mayong gabi sa kuang butang ayaan, naglantaw din sa itong Facebook Live karon. All the way from Dumingag, Zamboanga del Sur. Mayong gabi, usab ni Randy Elnar, Ate Cheng. Magpabisrak lang ko din sa Poblasyon Mahayag, Zamboanga del Sur. Sa akong honey, my love, so sweet. Shy real sakin, Pipito Elnar. Anag yun, dapat kumplito yun ang pangan. Pero ako na'y nagpuno-puno. Honey, my love, so sweet. Ana, bitaw gina. May gwagod po tani agi, Ana. Anyway, mga kabelkada, sa mga nag-birthday day karong adlaw. Happy, happy birthday. Asa naman ni nga to ang pang-birthday diri ron. Ayan. Ayan, happy, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Ay, comment lang na ninyo din ha, huwag na'y nag-birthday sa inyo ha, karon. Mayon 9. Huwag mapuhon, birthday day sa kong pag-umangkon. Advance, happy birthday. Patay na ang ayaan. Limot na sa pangalan. Chris Albert Sargento. Diha sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Wala agugma, dapat na ay bisaya ang manok niya. Tinula pa, Jud. Huwag yun ay akong request. Bahalag na'y allergy. Sa rin ay binisaya sa allergy at itseng kagid. Ito ay advance happy birthday sa mga birthday o mapuhon. O sa mga nag-birthday karon, happy birthday. And sa mga nag-birthday kagahapon,

mga kabarkada, kung wala pa mo naka-download sa Radyo Bagting mobile application, hala sige, pag-download naman. Naman, may mga cellphone din ha. Mga kaigsona na itong mga tindera din ha. Mga labasiro, labasira. Kamu, gutanan din ha nga. Minaw karon. Naman, may mga cellphone. Libre man ang pag-download sa Radyo Bagting mobile application. O, din ha man na pangitaon sa Google Play Store. Wa mo kaila Google Play Store, pwede ra pun mo magpatudlo din ha sa inyong mga anak, mga pag-umangkon, mga apo. Download na ninyo, kaya inyo ako ma-monitor. You can sign on, hantod sign off, and chat pun mo na ako kung nagkanaas. Sino nagkanaas? So, may kanaas sa Radyo Bagting mobile application. Kanang kuan ba siya, kanang muhinay, or di ba kanang karat na over mode, kay... mo kwan po ni diri, mukalit na yung volume anong po ni taman sa nag-monitor diri ah. Mao na siya. Kinahanglan na siya interaction between our listeners and our personnel here. Ah, di ba, Kuya Juan? Sige na ay. Ato ang text line. Alas 6:09 pa man po ron. Kasi napay mo text din ha. Ay, Nike, nay nag-text di ha. 09989978890. Pwede po mo mo comment sa akong Facebook Live karon at Cheryl Lirazan. Ipangita lang yun din ha sa kining Facebook ninyo. Ngayong gabi ininyong tanan sa mga naka... standby sa to ang Facebook Live karon. Thank you so much, everything. Thank you so much, everyone. Stay tuned. Here is another music for this afternoon. Sa katong nag-request o gusto ang tigulang si Flor Delis Itom. All the way from, asa man to ilahang lugar ha? SND Lanao del Norte. Pangitaon ako to iyahang pangalan. Kung asa to dapita, basta kay si Flor Delis Itom to. O, to'y nag-request. Ayan, may hapon ni Wenceslao Ledesma. Uy, may gabi eh, di ay. Ha, may gabi, sorry-sorry lang. Tagalanao del Norte, gihapon ni. Stage 1 once again, mga kabalkada, sa itong programang Bizrakan sa Bell FM with your Ati Chance.

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tuong 2022. Pagadi and Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28-2026. Ang klase magsugod June 22-2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Sinati ka ba? O kalit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer...
5: Bench.

Yes, it's already 6:18. Really, sex time. 6:18. Alas 18 kagabi on. Daghan kayong salamat kaninyong tanan, mga listeners, mga Minaw sa 106.3 Bell FM. And of course, sa mga... sa mga naglantaw sa itong Facebook Live, guys, ito ang official Facebook account, Cheryl Razan. Thank you so much. Walay kabutangan sa kumpanya. Naamo ka ron. And of course, sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM. Dinhas sa Barangay Tinubdan, Baroy, Lanao del Norte. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw din ha karon. May nga gabi idiay ni Wenceslao Ledesma, Ate Chang, naglagubot. Unsamang kaning naglagubot. Thank you so much, Wenceslao Ledesma from Lanao del Norte. And of course, sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application. Abisan pa og Radio Bagting mobile application na yung pangalan. Ang FM na din nasulod, inig, open ninyo, ana. Kita ninyong FM, madungog na ko ninyo. Gawas lang og brown out, black out, di kita magdungog. Ayan, daghan kayong salamat kaninyong tanan sa makanunayon nga pagpaminaw sa ato ang programang Bisrakan sa Bell FM. Hantod na lamang sa sunod Sabado puhon. Samtang sa dili pa mga kabalkada, Bisrakan man eh, pero pasailuas ako ninyo karon. Ako sa ning ipa-music ang kanta nga para sa mga inahan. I-greet ninyo daan inyong mga inahan din haog. Advance Happy Mother's Day, or di ba ka Happy Mother's Day inyong mga inahan, mga asawa, inyong mga lola, and sa mga naging nanay at naging

Honey, ako ang next ngay play karon. Dili sa kaning katailo asa, dili sa Binisaya. Ang katapusang bahin sa atong kanta. O, handog ni para sa ato ang mga inahan sa kanunayng panabang. Mga inahan nga kanibitaong nag-amuma sa ilahang mga anak, mga lola nga nag-amuma sa ilahang mga apo, mga asawa nga nag-atiman sa mga anak. Kamo po diha mga bana. Sabta po na ninyo inyong mga asawa nga usahay mamangin na. Samot na mag-imbalance ang hormones. Malita yun ang mga asawa. Dilig yun na ikalilong. Ayan. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ako nang balik-balikon ang akong pagpasalamat kaninyo. Mga kabalkadas. Morning gahinay-hinay ko. Na ako'y oras nga gipaabot. Ay, katawa diyan, Nikki. Advance Happy Mother's Day sa imuhang inahan, Nikki. Palihog kagingon si mong inahan. Advance Happy Mother's Day ni Attorney Shelo Maristura. O si Mama Ading Tora. Advance Happy Mother's Day Dinhani Munay. And of course akong ugangan si Celestina Lirazan nasa Dumingag Zamboanga del Sur. Daghan kayong salamat sa mga pag-atiman sa akong anak. Ana mang gina, ganyan talaga ang buhay. Advance Happy Mother's Day pod sa ako ang inahan diha sa Bukid Dumingag. Kasi medyo na ilay ganon yot na makick out kita ani kay limta na nga plido. Ayan, so mga inahan din ha, para sa inyo ni nga kanta ikan ni Ate Chang. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw og maayong gabi kaninyong tanan.

0: Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
1: Alalat, my love. Mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
2: Dili.
1: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
3: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
1: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O akong masayod? Kung kinsan akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
4: Paidigo! No. Banda!
1: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masakang sa tadigo!
4: Isamot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jigaw?
1: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
4: Dugo! Dugo!
1: Silang ko!
5: Imo na ko checko, pero bakas niyo na ko, dato na agwit ka.
1: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
5: Bunso?
1: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
1: O, Takla. Mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
6: Jeko.

0: Bot-bot bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in-love. Sound engineer, Reiki Bangis-Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot-bot og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magbalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Kanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsul.
4: Ikapila man mo sa imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa yun ang imong ibati sa una na yung wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Kanarawang ko nang kuantan sa kuan o, jabiti. Kanira, oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon. Yung parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa, nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper Limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan, nay, nga naminaw ka ron.
5: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga ikala, mga suki na mga kanginan, kumusta? Mayong adlaw na sa ikan atong tanano, kiniinyo ikala sa kanginan, Ray Arellano. Niya na sa ang laing hugna ng atong tulumanon. Ng atong tulumanon. Napansan nila pa, ato sa ingigreat ng atong mga suking tipaminaw, sila si Ayan Aliganga. Si Baduy Aliganga ang kinadak-an og lawa sa Tanang Aliganga. Huwag naman si Kosyal Arnold Galiste, Aido Galiste, Lutsi Galiste, o si John John Lastimado. Gika ni Pedro Pungasi. Asap, dro, asap. Ha? Kibakan ko si asap, dro. Ang sukli ayaw paabuta. Asap. Kaya lahat itong ingrit. No, sila si Rosalia Turivillas. Turivillas, no, si Marcel Salumag o si Manny Alberto Jr. Flordeles Sultan Bagundol. Okay. O gingumano sa ay naman yung uban. Gikan to ni BSI, no, ang ato writer-director si Oji Kumpok Rakasa. Okay, so padayon ta mga ikal dito maglangan ni ang laing sumpanin atong sugilanon. Ato may numduman nga dili ni ay si Bugart ang gidapong ilalat. Nasayin pala na yun eh. No, niya, samtang si Tukmo hubog na sab nga nakikinom sa iya mga barkada na sikrito usab nga miadto si Takla ni Gian. Aron sa paghaton sa pagkaon, balik nila ni Diego o Nonoy, miabot na sila sa Manila. Tingon ini ang netabo ni ada dalam sumpah dengan tong sugilanon budbud og bibingka.
1: Dito god dugay kong naabot kay nagtuad-tuad ako.
2: Da. Nagdapag pagkaon sa malalang gutom kalat.
1: Unya na ng kaon, bakting.
2: Oink. Mag-unsa man dahi ta?
1: Panitaon-taon na sila si Bogart. Mientras wa pa makadunggo ning barko.
3: Pangalan!
2: Pasuloy!

0: Kadlaw na lang. Pero hangtod ron, wap ako makatog. Presko pa kayo sa kuna-una ang among balagsulti ni Gianna.
1: Panandiyan ni mo, Gian, palayo ati takla.
0: O, Gian.
1: Ingin, Gian, sana tayon. Tantangin na tapos, Gian, ate.
0: Gian, paminaw. Paminaw una.
1: Hikap lagi,

0: dili mo kay hapit mo dong ang barko.
1: Puta sa si tuktuyok ng barko dako kayo oy, lakoy.
2: Gutoma ay.
0: Magkitaan ko lang sila. Pantay lang yun sila. Ito mragay way dila nila.
2: Ala, nabale.
1: Ilong sa bangag.

0: pánico, Patoy.
1: Venga, guardia, guardia.
0: Ay, la pánico a tu mamá, Hopuk. Dame un tatu, chiyan. Mga pat, mga Hopuk.
2: Wait.
0: Ang lang kang tapian. Good.

0: Ulung ko na ta. Ulung.
1: Natuyok na itong barko, pero huwag yun sila.
2: Asa kikang mga animal? Ang amas akong niambak sila sa barko.
1: Huwag yun na ito sila makita.
0: Ana, nanaw na siguro sila.
2: Huh? Unsa sila? Bula? Nga mahanaw lang o kalit?
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, dospanto siya karon may nakayo.
6: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
5: 11.7.
6: Kagon?
5: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
6: uning baba,
5: baba na gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila kapsul kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga

0: paragis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa paragis bila-bila herbal oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
1: Usay mo kasi na tell sir,
2: patinuod lang gyud ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, yun akong paminod sa akong kalawasan.
0: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
2: Sa bila-bila haplas yun, kaya mo na makahatag katong mag-uuma na maabtan o ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako na sinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun ikaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dusto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
0: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Paragis bila-bila. Gusto ka bang mutilaw sa paragis bila-bila coffee?
3: Pwede ko paragis bila-bila kay nakatilaw sa ako kisoon. Yung siya nga alindot ko na kayo. Pwede ko bila-bila o sa kabaks muna.
0: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
3: Yung after o sa kabaks pamilya sa paglawas, kaya mo panghihi. Kung may batiyon ko, sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dugdug. Sa lahat ng coffee, pero yun sa paragis bila-bila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa dugdug. Mga gina ko na bantay sa bila-bila, maayag yun kapiha. Royal Custodio ang panuigon 51 anyos.
0: Paragis bila-bila coffee, dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
5: Mm-hmm. Aha, wala, kita ng biyera. Dool na kita. Ah, madunggo na kining barko. Tumantay ka? Tano mo. Look at all things bright or beautiful, di ba?
6: Makita na kayo na to ang pier sa Manila.
5: Mura naman ka kung uungo eh. Ang imutingog ba? Ako eh, nainumduman nga artistang Bisaya. Katong, maayo kayong musayaw ang tiyan. Tumantay ka to? Lalaki, lalaki.
6: Kinsa?
5: Si Yunon Rabat. Mura kang si Nonoy Tawar o tingog. Oh, makatawa, mawa. Mawa ang pagkaw. Oh, uy, wana ya. Serbato, dunggo na higilin barko. Ikalohong serbato, dunggo na rin.
6: Maayo kay may pidpid na ta sa kilid ining barko.
5: Aha.
6: Ni ana ta dool sa hagdanan paingon sa damyo.
5: Oo.
6: Talirat ang makanaog.
5: Ah, labing maayo, pero buwang nga eh. Yung tingog ni mo, manimbawat akong balibo. Murag umu-umu. Pero okay ra, importante, guwapa o seksi ka. Aha. Ah, may kay, ni ana kita sa kilid. Okay na kayo, ni atay paingon. Ah, doon lang kita sa damyo. Muna, labing maayo. Eh, hindi ko gusto makita ang sasamukan ng lalat.
7: Aha! Nasakpan ka na kid mo!
5: Oh, uy! Nakita ang ta!
6: Nakita ang ta!
5: Oh. Ah.
8: Hurikam! Kita kayo mo sa dako kong mata.
9: Oh, uy. Di na yun mo kay Escapo.
5: Uy.
9: Ha? Escape from Alcatraz.
6: Unsay buhaton tanila, Bogart.
5: Oh. Kulbaan ko na. Sa mga kulbaan ko mo siya matingog. Pero ay ka na ka, ako'y bahala.
7: Sakpan tanagid mo, Bogart. Sakpan tanagid mo.
8: Ala, sakpan Bogart, sakpan.
9: Oh, ala, patay ka, Bogart.
5: Ngano mo na, nasakpan ko ninyo, ha?
7: Ha, isog-isog ka pa yun. Isog nasakpan ka pa.
5: Ah, tanga na, dunggo na yun.
6: Kipaubos na ang damyo.
7: Naguti ko ni mo. Ilabi na ining igat na girly.
6: Hoy lalat, kung wa na gusto ni mong lalaki, ayaw pamugos.
9: Bugdo alat, bugdo
5: Uy, isunod-sunodin mo.
8: Ano ipabugno na ni mo ba nunoy?
9: Bugdo mao man ay makita na ko permisa sa lida. Bugno ng gabi.
5: Ha? O niya? O siya man?
7: Boys! Kulitahaw na ninyo si Bogart.
9: Ma, ha?
7: Kanang bitin na ko. Kulitahaw na. Sige na!
9: Ay, may bitin.
8: Adi ay.
9: Si Bogart?
8: Boys! Isang bala ka lang, Bogart!
9: Kailangan walang kante.
5: Adi ay. Ang mga hanggaw, mga hanggaw mo, kinip. Ups! Mula mong bata na!
7: Chico!
8: Iyalsa ko ni Bogart! Muskan ni mo!
7: Chico!
5: Gamay kikang taong laguma ka! Kinip itsatikap mo!
9: Pechika!
6: Kapakapa ang putot nga lagom!
9: Mugiak mo! Si Benji ko buka!
5: Gano? Palag ka?
8: Palag ka!
5: Palag di ay! Kinip! Kabugati mong bakina ka! Kinip!
6: Kama o, mandeng mo lang mo ang baktin!
7: Ikaw! Ikay na kaingan ini!
6: Ay, gikumote mo ang akong buhok!
7: Pugnoon, teka!
6: Sukmagon, teka!
7: Aray, ay! Kasakit akong kutu-kutu. Namugno ko na nung baga.
6: Da. Kautot ka lang eh.
7: Ang gawas ang hangin.
5: Karon ko kita ungo nanok maga. Ah, tana gili. Nangga, tana. Ah, ay namog samok-samok ha. Panos kong lalat. Yahut, panos.
7: Bogart! Bogart, balik din eh.

0: Sus, yano kahit ang kipanghagbong dagat ibuka.
1: Dako magod sa tao. Pero okay lang bitaw ko malunod. Nagluto-luto lang ang batid sa dagat. Oy, oy, oy.
0: Damukloy kang dako. Mura kang LPG.
1: LPG? Uso na yung LPG.
0: Liwat kang galot. May gani kay ni Atas Pair. Kayo dito patas laod na impas tas iho. Baktina ka.
1: Baktin, yun ka. LPG. Iwat ka kayo di magot. Labaw pang galot. Ikaw yun. Bangang sa ilong.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Kay dati mga good sir, yung communication dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na gani siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa DBP, marag makapool, gani, kaya maghila, bakututo-kuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala mo kayo iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginigamit po ko sa inyo, hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganun kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa isunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiadlang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko mayo jud siya.
5: Murag mo kondisyon imong lawas.
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig nya kondisyon makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di ka kainom, murag magluya na ka.
4: Murag luya-luya. Lahi ra jud sa Bilabila Coffee.
5: Makainom.
4: Laskig jud.
5: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
4: Oo jud. Wag jud boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot jud ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
9: The strongest. The strongest.
10: 106.0 Bell.
11: Oras, alas 7.
12: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
13: 106.2 Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
14: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA-A, HEPA
7: gabi, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
10: R-I-S-E,
7: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming, pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
15: Nationwide.
7: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome sa ating malatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. At siyempre, ng ating mo na may pinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1, Premium Glow Soap. At siyempre pa, mga kaibigan, ng ating mo na mga Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumbig-tumbig pa, mga kaibigan. May caller na tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali, Kuya Boy.
0: Hello po, Nanay. Sino po sila?
1: Nanay Mildren po.
0: Nanay Mildren. Okay po. Nanay Mildren, taga saan nga po kayo, Nanay?
1: Oriental Mindoro po.
0: Oriental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Mildren?
1: Ako po, nag-50 po ako noong April 20.
0: Wow, sarado 50. Golden girl. Okay. Salapi. Okay. Sige po, Nanay. Nanay Mildren, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo. Madami na nga po. May nagregalo po sa akin nung nag-birthday ako ng 2 box.
0: Wow! May nagregalo sa inyo?
1: Opo. Doon lang inainom ko lagi, yung rice coffee po.
0: Salamat po, Nanay Mildren. Nanay Mildren, ano naman po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Ay, pabati naman po kay Belen Rala po sa BB1.
0: Yes,
1: po,
0: Nanay Belen. Nanay Belen Rala. Maligayang pakikinig po. Maraming salamat. Thank you very much po. Okay po, Nanay. Ano nga po yung bukod po sa nakwentuhan po kayo ni Nanay. Ano po yung nag-udyok sa inyo? Ano po yung karamdaman po ninyo kung meron man bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Simula po nung ako uminom po ng rice coffee po, hindi na po sumakit yung suso ko. May bukol kasi po ako sa suso.
0: Ah, may bukol po kayo sa suso. Opo. Matagal, opo. Matagal na po ba yung bukol na yun?
1: Ma, 1 year na po.
0: O, napatingin niyo po ba yun sa doktor?
1: Opo, napatingnan ko na po ito.
0: Ano pong sabi ng doktor sa inyo? Ano pong advice ng doktor sa inyo?
1: Kailangan daw po yung mamugra bago biopsy. Ayoko naman po pa-biopsy.
0: Dapat po talaga ganoon. Ganoon po yung proseso. So ngayon, sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Ako po ngayon, Kuya Boy, tumaba. Bakit ganoon?
0: Baka po, Nanay, kasi ano po yun? Yun po yung sabi natin, talagang gagana po yung pagkain po ninyo. Pero sabi nga po natin, kailangan nating kontrolin yun kasi linisin ng ating po namang rice coffee ang inyo po namang katawan, natanggalin yung lahat ng mga toxins sa loob po ng inyong katawan, yung mga basura dyan po sa loob ng inyong katawan, tinanggal, ang tendency po, Nanay, ay kumain kayo ng kumain kasi nasanay tayo na meron pong laman yung ating po namang tiyan. So, kailangan natin kontrolin yun kasi alam natin na yung pagkain na ang siyang naging sanhi ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating po namang katawan kapag tayo po hindi disiplinado sa mga kinakain po natin. Kaya dapat nating kontrolin. Tapos magkaroon tayo habang umiinom tayo ng ating rice coffee din, kailangan may exercise tayo. Dapat po ganoon.
1: Naglalakad po ako, Kuya Boy, tuwing umaga po.
0: Very good yan. Yan yung dapat natin gawin. Mga 30 minutes to 45 minutes a day. Yan po yung pinaka-the best na gawin po natin. Makakatulong po yun sa atin.
1: Malayo po ang nilalakad ko, Kuya Boy. Hindi man ako nagatakbo at ako hinahapo.
0: Yes. Lakad po ang pinaka-the best. Ano po ang paglalakad?
1: Opo,
0: ang pinaka-the best.
1: Lakad lang talaga.
0: Yes. Maganda po yan, Nanay. So, ituloy lang po ninyo. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
1: Buong maghapon po, nakatatlo po ako, Kuya Boy. Sa umaga po, lalagyan ko po ng bahaw.
0: Ay, sarap niyan. Tapos.
1: Sarap na po, pangulang ko na yun.
0: Tama. Yun po yun, Nanay. So, ituloy niyo lang po yun. Basta tuloy-tuloy lang yung pag-iinom niya ng ating rice coffee. At mas maigi po, Nanay, ha, kung sakali. Yung pong sinasabi po sa inyo ng doktor, sundin po natin yon para maayos po yung kalagayan po ninyo. Ano po? Tapos sasabihin lang
1: hindi
0: natin.
1: Hindi po pumayag ang mga kaibigan ko, Kuya Boy, pag mabiopsi ako.
0: Sige. Decision pa rin po ninyo yan. Nasa sa inyo po yan. So, kailangan.
1: Opo, may diabetes po ako.
0: Diabetic kayo. Tama.
1: Opo, 378.
0: Mataas yun. Mataas po yun, Nanay. So, kailangan po.
1: Pataas na po.
0: O, kailangan may iniinom kayong gamot at the same time yung ating rice coffee para makatulong po sa inyo. Okay?
1: Hindi na po ako naglalaga na lang po ako, Kuya Boy, ng bayabas, bayo, bago yung gayabano.
0: Okay. Okay naman yun. Pero sasabayan nyo po ng pag-iinom ng ating rice coffee, makakatulong po yung ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay?
1: Parang pag wala na nga po akong rice coffee, Kuya Boy, ako'y natulong luha ko, ako'y naiyak.
0: Bakit?
1: Parang pag walang pira, 20 baga ang isa.
0: Tama yun. Sige po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo, ha. Basta tuloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee at makakatulong po yun sa inyo. Okay po?
1: Okay po. Thank you po, Kuya Boy. May natanong, may kinukulit lang ako sa inyo. Yung sabon, ba't wala pa dito sa amin?
0: Wala pa ba lang sabon dyan sa, ano? Sa Oriental Mindoro?
1: Wala po.
0: Nalibot nyo na yung mga butika dyan? Wala talaga?
1: Wala po. Kay Gloria lang naman po ang mayroong rice coffee.
0: Sa Oriental Mindoro. Eto, nanay, may mga listahan tayo dito ng mga butika, mga pharmacy, drugstores.
1: Tingnan po nyo, Kuya Boy, at kami mag-uuli dito mamaya. Hahanapin ko. Dito po sa amin, kay Gloria lang. Gloria lang po dito.
0: Saan po kayong lugar sa Oriental Mindoro?
1: Bungabong.
0: Bungabong. Teka lang, nanay, eto yung mga listahan po natin. Napakarami po dyan ng ating
1: hindi
0: rice coffee. Bakit kaya wala dyan sa inyo? Teka lang ha, Bungabong.
1: Ang rice coffee po marami, pero walang sabon.
0: Yung sabon ang wala. Teka lang ha, Bungabong. Bungabong, Oriental Mindoro. Sa Paul Inam Drugstore, Farmacia Gloria, Butika ng Bayan, Farmacia Remy.
1: Opo, opo. Meron nga po dito kay Farmacia Remy.
0: Farmacia Remy, Butika ng Bayan, Farmacia Gloria, Paul Inam Drugstore. Tanongin niyo po doon, dyan sa mga drugstore na yun na nabanggit natin,
1: kung
0: meron na po ng ating sabon. Para kung sakali talagang lahat po yan, napuntahan po ninyo yung apat na yun na nabanggit natin butika, napuntahan ninyo at wala po naman ang ating sabon, tawagan niyo po ako muli, nanay, at pagalitan niyo po ako. Sabihin niyo sa akin, Kuya Boy, wala pa talaga. Wala pa talaga, Kuya Boy.
1: Wala ako sa inyo. Kayo mamasal dito sa amin.
0: Basta nanay, ha, kapag nakita, napuntahan niyo na po yung apat na butikang nabanggit po natin, tapos wala talagang sabon, sabihin niyo sa akin, Kuya Boy, wala talaga.
1: Opo, mamaya. Okay. Mapunta po ako doon mamaya, Kuya Boy.
0: Para masabihan natin yung ating po namang mga deliveries na malagyan po dyan. Nanay, meron na po ba dyan? Nakatikim na kayo ng ating 25-in-1.
1: Ano po yun?
0: Kape. Yung isang uri ng kape natin na tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nako, napakasarap din nun.
1: Nasana na po kami sa rice coffee, Kuya Boy. Huwag nang paiba-iba. Baka lalo na.
0: Sige, basta yung sabon na lang, ha? Yung sabon.
1: Yung sabon na lang aming susubukan kung kami po ay gaganda.
0: Ay, nako, gaganda ka nun. Sigurado yun, nanay. Gaganda.
1: Tawa-tawa po yung si Belen Larala po ngayon at binati ko siya.
0: Yes. Basta nanay, ha, yung sabon na lang. Basta balitaan mo ako.
1: Ay, yung sabon na lang po. Huwag na po ko yung kaping bago.
0: Okay.
1: Sabon.
0: Sige, yung sabon. Basta yung sabon, wala pa po doon sa apat na butikang nabanggit natin, tawagan niyo po ako muli, ha.
1: Apo, sa Lunes po, tatawagan ko kayo.
0: Yes, sa Lunes. Okay, tawagan niyo ako. Tingnan po ninyo ngayon. Tawagan niyo po ako sa Lunes. Basta aasahan ko po yung tawag po ninyo. Kulitin niyo po ako para kulitin ko din yung ating deliveries na lagyan na ng sabon dahil kinukulit na ako ni nanay. Okay, Nanay Mildren. Nanay, naputol na si Nanay Mildren. Ay, nako. Alam niyo, mga kaibigan, nakakatuwa yung ating mga kababayan. Talagang sarap lang na pakinggan na talagang yung ating mga kababayan ay talagang nakikipagtulungan po sa atin. Yung po yung ano natin, nais po natin, di ba? na sabihin po ninyo sa amin kung wala na pong rice coffee dyan sa inyong lugar. Sabihin nyo sa akin, Kuya Boy, sabi mo ano eh? Sabi mo, ano, tuloy-tuloy yung pag-inom tapos wala ka naman deliver dito sa amin. Pwede yun, pwede yun. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Husto po, Husto Nilo.
0: Tatay
2: Marinduque.
0: Tatay Husto ng Marinduque. Okay po, Tatay
2: Buwak Marinduque.
0: Apo, Buwak Marinduque. Buwak po, Tatay Buwak.
2: Buwak.
0: Okay po, ilang taon na po Tatay Husto?
2: 80.
0: Wow! 80!
2: Ano ako, pa-81 ako sa July.
0: Ay, ang galing! Ang galing mo, tatay! Ang galing! Opo, tatay, umiinom na po kayo ng ating rice coffee, tatay?
2: Opo, lagi. Eh, kaya nung minsan, ako inawala ng pambili.
0: Oh.
2: Ay, parang medyo nabilang aking body.
0: Oo. Kasi...
2: Tapos nagkaroon ako ng ano, nagkaroon ako ng gout at saka ano, urine.
0: Kasi po tatay, dapat may panlaban tayo. Yun po yung sinasabi ko na dapat araw-araw tayong umiinom ng rice coffee. Kasi panlaban natin yun. Kasi yung pong ating katawan, kapag wala pong gwardya, wala pong sapat na nutrisyon, eh talagang madali tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. So kailangan po talagang sagana tayo sa nutrisyon. Eh ang nutrisyon po na source po natin ay sa pagkain lang naman. Eh ang problema natin, kung ang pagkain po natin, eh hindi po sapat yung ating mga kinakain, eh talagang hindi po natin makukuha yung tamang nutrisyon na kailangan po natin sa ating katawan. Okay po. Tatay. Oh, Tatay Husto, naririnig ko po yung boses ko po dyan sa inyo. Pwede po bang pahinaan ko yung radyo po ninyo? O kaya patayin niyo po muna para magkaintindihan tayo, tatay. Patayin niyo na po muna. O kaya apo. Ayun. Okay. Ayun, magkakaintindihan na tayo, tatay. O Tatay Husto, kailangan niyo pong ituloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee.
2: Opo.
0: Nakailang karton na po kayo, tatay?
2: Ay, pag minsan nga na equivalent pagbili, minsan yung mga kakadalawang box lamang ako.
0: Oo.
2: Minsan na isa. Ay, yung tanong ko lang, magkano kung bilay sa inyo magandirekta magano ng magkano isang box ng rice coffee?
0: Saan po, tatay? Ano po sabi po ninyo? Kung
2: bilang ay sa inyo ma... Kung sa inyo manggagaling, magkano isang box?
0: Actually, tatay, yung mga nandyan po sa mga butika na binibilhan po ninyo ng ating rice coffee, dito naman po galing yan. So, wala naman tayo. Kasi ang mga deliveries po natin, naglalagay po ng mga produkto natin dun po mismo sa mga butika. Dyan po sa inyo mga lugar. So, basta ang SRP po niyan, tatay, ang suggested retail price po ng ating rice coffee, yung ating 14-in-1+1, ay 180 pesos per box. Yun lang po yun. Yun po yung SRP po noon. So, dyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores na binibilhan po ninyo, legit naman po yun. So, okay lang po yun, tatay, na dyan kayo bibili. Okay? Mga nakita niyong pagbabago nung kayo po'y tuloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee bago po kayo huminto?
2: Maganda naman po. Malakas, maganda sa katawan. Pag minsan ay bago ako matulog, ako kinain ng rice coffee.
0: Tama yun. Yung po yung pinaka the best doon, yung pag-inom ng rice coffee bago matulog. Kasi, di po ba, yung pagtulog po natin, kapag sapat yung tulog natin, sapat yung pahinga natin, ang ganda ng katawan natin pagka umaga. Kapag tayo po'y kulang sa tulog, marami po ang mga pwedeng mangyari sa atin. Nandyan yung matamlay yung ating buong katawan, nahihilo tayo, meron pong mga nagiging bugnutin tayo kapag po kulang tayo sa tulog. Kaya po, napaka-importante po ng tulog natin, tatay. Yun po yung isa po sa mga dapat po nating isecure sakali pong tayo po'y umiinom ng ating rice coffee. Basta po araw-araw, kahit po ilan, tatay, basta araw-araw meron kayong iniinom na rice coffee, okay po yun.
2: Maganda po, patet, ano, yung ang aking BP,
0: opo.
2: Dati ako yung mga nagawa 140, 150, 160, ganun. Pero ngayon ay ang BP ko mga 120 over 60.
0: Normal na. Normal na siya. Very good po, tatay. Yes. Kaya po, tatay, kung meron pong magandang na idudulot sa atin yung ating rice coffee, naku, tuloy-tuloy po natin. Kasi malaking tulong po sa ating po namang katawan at ito po ay proteksyon. Sabi ko nga po, proteksyon sa ating po namang katawan para hindi tayo pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Okay?
2: Sige po, thank you.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, tatay. Yun lang po ba? Wala na kayong ibang tanong?
2: Wala naman po, kundi doon ay pag minsan ay sinatawag, hindi mo na ako makakontak. Kaya nagbukas ako ng radyo kanina, ay di ako ay magkausap kanina yung matandang babae. Na hinahanap niya sa buon, sabi ko yung
0: patawag
2: pala ako pakatawag.
0: Si Nanay Mildren, opo. Opo. Sige po. Tatay, nakakamangha po. Kayo po ay 80 years old na, mag-81 na po. Malaking bagay po. Ano po? 80 anyos. Anong taon kayo, tatay? Anong taon kayo, pinanganak?
2: 1945.
0: Wow. Ang galing. Okay po. Tatay, maraming salamat po sa inyo.
2: July 19, 1945.
0: Wow, ang sarap naman yun. Tatay, maraming salamat po sa inyo at nawa abutin niyo po yung 150 years old, tatay. Malakas pa kayo. Hindi pa kayo tunog. Kayang-kaya, tatay, dapat lang. Ganun dapat yung spirit natin na dapat kayang-kaya. Lahat po na dapat kayang-kaya natin. Yes, basta may rice coffee, kayang-kaya yan. Tama po, tatay. Lagi lang kayo masaya. Masaya lang lagi. Talagang aabutin niyo po yun. Thank you, tatay. Maraming salamat, tatay.
2: Salamat ng marami.
0: God bless po sa inyo. Ipagpatuloy po yung ating rice coffee. Bye-bye, tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Thank you very much po.

0: Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy sa ating mo namang kwentuhan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At yung siyempre yan ang ating mo namang ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1 plus 1. Nako! 80 years old si Tatay Husto ng Buwak, Marinduque. Hello po sa lahat ng mga taga Marinduque. Ay, nag-uumapaw din dyan yung ating po namang produkto mga kaibigan. At saka yung ating sabon. And then yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Ito pong tatlong produkto po natin mga kaibigan ay napakagandang... Diba? Sa ating po namang araw-araw, malaki po yung itutulong. Ano po yung ating dalawang uri ng kape? Mainam po na lahat po yan ay naiinom po natin. At the same time, sa paliligo po natin o kaya paglilinis ng ating po namang katawan, dapat gamit po natin yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nako, napakaganda din. Kaya sana po naman ay lahat po yung mga produkto natin ay nagagamit na po ninyo, naiinom na po ninyo yung ating rice coffee. Talagang sabi nga natin kung maririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan. Ako, napakagaganda. At nagpapatunay lamang ng bisa at galing ng ating rice coffee. Kaya po, sa lahat ng ating po namang mga kababayan na hindi pa po nakakainom, hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, naku, simulan nyo na po at makakatulong po sa inyo. Naririnig natin yung iba't ibang mga tinig ng ating mga kababayan. Bawat programa po natin, iba't ibang tinig po ng ating mga kababayan nagpapatunay ng bisa at galing ng ating po namang rice coffee. Bawat programa po yan, araw-araw po yan mga kaibigan. Yan po ang tunay na patunay na epektibo po yung ating po namang produkto. Sabi nga nila, maliit lang daw yung ating rice coffee, pero siksik at liglig po naman ang nutrisyon na makukuha po ninyo dyan. Nako, sa isang higo po ng ating rice coffee, 15 herbal po ng kumbaga nutrisyon na makukuha po natin doon po sa bawat higo po natin ng ating po namang rice coffee mga kaibigan. So kung araw-araw po nating iniinom yan, yung kakulangan po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman, nasusolusyonan po natin. Kaya po yan po yung lagi nating sinasabi sa inyo. Araw-arawin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Siyempre, nandyan na rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At nag-aantay lang po sa inyo na masimulan nyo na rin po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ako, kung ganito pong nakiinom na kayo ng ating 14-in-1 plus 1, maganda na po yung inyong kalusugan. Kapag kayo po ay naidagdag po ninyo yung ating 25-in-1, naku, mas lalo pong lalakas po kayo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Milpa Quiñanula.
0: Ano pong pangalan?
1: Milpa Quiñanula.
0: Nelfa. Okay po. Nelfa. Nanay Nelfa, taga saan?
1: Taga Natunggan.
0: Saan po?
1: Natunggan, La Libertad.
0: Libertad. Saan pong probinsya? Taga saan po kayo?
1: Oh.
0: Ha? Oh, ilang taon na po kayo, nanay?
1: Ilang taon na po? Ilang taon na po?
0: 40. Okay, umiinom na ng rice coffee? Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Unsa, sir?
0: Ha?
1: Ano?
0: Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Wala.
0: Hindi pa? O,
1: wala.
0: Uminom na po kayo ng rice coffee, nanay, ha? Nanay? Nanay? Naputol na. Anyway, duli-duli tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Hadid, syempre, ng adi po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Mga kaibigan, again, sa paghahanap po ng ating produkto, mga kaibigan, ang spelling po ng rice po natin, R-I-S-E. Tandaan nyo po yan para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung inyo po namang pera. Hanapin po ninyo yung ating po namang tamang spelling ng ating produkto, mga kaibigan, R-I-S-E. Okay po? R-I-S-E yung spelling po ng ating produkto, mga kaibigan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. At syempre, mga kaibigan, ating po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod, mga kaibigan. Maraming salamat. Wala na tayong oras. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin. Sa ating pala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Alam po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
2: O, kumusta naman po yung pagsubok po ninyo ng ating rice coffee?
3: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi, pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
2: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
3: Bangon ako ng bangon.
2: Opo, tapos?
3: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, medyo mayroong akong hapo. Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
2: Tama po yan.
3: Kasi ako, nasubukan ko na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.7
4: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras. Alas 7 in media.
7: 106.7 Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga tungula pa ka gamit sa atong kape?
9: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diha nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pagin mo? Niya makasaka ko, makalagsag, ang bukid doro, gano'y ay.
8: Abukid sa kulian?
9: O kato ganing, mga morena.
8: Abukid sa...
9: Ganing.
8: Sublan?
9: Niya, sa uwa pa ko nagamit, o magsaka ganing ko, maglisod
8: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
9: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko nagahayaw
8: na pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
9: Makakatkat ko, ah. Uy, magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, iguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
8: Sino pangalan ni gulay?
9: Sean.
8: Sino?
9: Alberto.
8: Gulay mo edad?
9: Anak, 90 na ko.
7: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo og suwayfod. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.

0: 106.2. Now. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang ko pa yung mga milasma sa face.
2: Mm-hmm.
1: Mura dark spot siya, anak.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala na mong punti ah.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mong ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Na, isulay mo liba. Mawalay mong ko kapoy. Ako bitong bata. Na, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa. 106.3

0: said. Health report. Health report.
1: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
2: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College nagpahibalo kini sa publiko nga sila magsaulog sila ikasintinta isa isa nga Grand Alumni Homecoming karong February 21, 2026 sa Ascenso Convention Center, Rotunda Hills, Pagadian nga dunay temang 76 Years of Excellence Honoring the Past, Shaping the Future. Ang mga aktibidad nga angayang atangan maokining musunod. Students and alumni fan run nga magsugod alas 4 antak na sa kadlawon ang assembly area sa PGC Covered Court. Zumba, Motorcade, ang proper program ipahigayon sa Ascenso Convention Center, Rotunda Hills, Pagadian. PGCians, magkita-kita ta karong February 21, 2026. Pagadian Junior College High School, a small school with a big name. Samta sa Pigas Bahin, ang Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulungaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulungaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifier sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics o athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
3: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. No, ingon ana
5: paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili ko di mo, di ko makaduty sa na ako sa planta ng trabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
3: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
7: Pagpapaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang mabaligya didto?
9: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
8: Safe ba na ilang mga products?
9: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
8: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
9: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
8: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
10: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
11: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, ug mas daghan ang ani.
12: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
13: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tumuran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
14: PCC, taking the lead in providing quality education.
15: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
16: The strongest.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
18: The Secret
3: of Health.
17: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120 over 80. Kung moabot kini og 139 over 89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140 over 90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
18: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Nirekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
17: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang Pinot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
3: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
17: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o Southstar Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

paminog sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: 106.3.
1: Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Horas a las 8:30.
1: 106.3.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa. Pamedikal pa, ultrasound, unsa lang diyan, naghangik ng bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya. Huwag ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapig man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hala girl, grabe ka ka glowing eye, unsa man imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang mabaligya didto?
7: Daghan kaayo na ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
6: Safe ba na ilang mga products?
7: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
6: Nindot lagi ni, mura ginanglan ako ni ay.
7: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
6: Glow inside and out with Skin Shop na ginosarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
8: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
0: 106.3.

0: 106.7. Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
1: Hey, nay, uy, kung saan mawag na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
0: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nakbiwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
1: Pero nay, giyanyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
0: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha kaonag aron kuyugan ko nimo.
1: Nay, uy, na problema na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
0: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Radyo Bagting.

0: 丁丁。I don't know how you do what you do. Radio Bombay.
1: It's already 6:31 in the morning. Asa bagi sure aning oras sa paman. Ay nako. Okay. Yago yung wanta ni kalian. 6:35 the morning. Kabagdigable kadas. Welcome to sa pagparaguba sa programa ng Huni sa kagahapon. Welcome kanin yung tanan. Maing buntag sa tumanga. So okay, di ko bidaw sa kahanginan. Oy, happy Mother's Day sa tanan ng mga dunay mga ginikanan or mga inahan karon or sa laktot ng pagkasulti sa tanan ng mga ginikanan. Good morning. Sa to mga mama karong buntaga, happy Mother's Day po sa inyohang tanan. O mga anak, itinbaya inyohang mga inahan o happy Mother's Day kay mga badlungon na ba kayo mo? May nalang malipay ang inyohang nga kining maginikanan sa inyohang nga pagtimbaya o happy Mother's Day sa inyohang mga inahan. Hala, ganin yung tanan. Good morning sa magkausapan. Hangtod talas siya media sa buntag mga kabagding. Sorry dahil na ito naglabay nga Domingo nga wata nag-uban. Karong buntaga mag-uban ta. Alam sa inyo mga tawag o dibaga sa inyo mga mensahe, pwede mong mutawag or mutext sa itong cellphone number nga 0938-2077-614. Atong usbaton text line 0938-2077-614. Mauna ito ang text line number. Alang sa inyo ang mga tawag o baka ang mga text messages. Happy birthday sa mga nag-birthday! Happy anniversary sa mga nag-anniversary! Masama niyang ipagsaulog garon, maing pagsaulog! Di ba ang gisaulog ang kamatayon sa inyohang mga gugma? Hala sige, isaulog na. Deserve po ninyo na nga handumon. Hala, bitaw, ganin yung tanan sa mga drivers, karong buntaga, amping mo sa pagmaniho. Dili magpalabis sa pagpakusog sa pagpadagan. Aron nga, luwas mo nga makabot ngadto paingon sa inyong tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Awaran pinaka-importante sa labas sa tanan, mga suki na mong tigpaminaw, di ba? Ang unsaman, magpabilintang luwas. O magpabilintang luwas, magpabilin nga kanunay, nga kabalo ka nga mulantaw, kung sa angay ni mong lantawon. Hoy! Ito mga suki na mong tigpaminaw sa kahanginan, maing buntag sa magkausapan. It's already 6:31 in the morning. Pagihapon sa ito ang pagpanaguban sa programang Huni sa Kagahapon 0938-2077-614 o diba ka 0954-286-3758.

It's already 6:32 in the morning. Sa nagatang dalit lingaw, lang ganin yung taran, karong buntaga, mga pinanga na muntik paminaw. Dari sa to ang tulumanon, ang huni sa kagahapon. Oh, good morning kaninyo sa magkausapan. Alang kaninyong tanan, unique nga pamilya. Good morning.

0: Radio Magbating. It's already 6:39 in the morning. Adri paghihapon, gamon nagbaminaw. Sibiyan sa Radyo Magbating, ayon man sa Bell of M. Good morning, sumagosapag kaninyong tanan. Tawas mo na 0938-0077-614. Alam na itong gusto mo tawag or mo text. Gusto mo nga mo panangan sa inyong mga mensahe, mga kabagding, 0938-0077-614. Caller from the line mo na tayo, 006. Hello? Good morning.
1: Good morning, Kuya Jay.
0: Yes, good morning also. Kisani paliho ito nga caller ka ng buntaga.
1: Gisil Martir sa Ulutanga.
0: Ulutanga, Zamboanga, Cebu, guys. Sige, go ahead sa imuha nga mensahe.
1: Okay, Kuya, salamat. Una-una din sa imuha, Kuya, mayang buntag. Og happy Sunday. Happy Mother's Day. Sa tanan na lang yung mga kauban, Kuya. Mayang buntag.
0: Okay. Salamat.
1: Ako ang friend. Una-una kay Miss Lonely Girl. Good morning. Og kay Mr. Kanja. Kay Adit Rahidor, good morning. Dayon kay Julibert Bontalaw. Kay Maika Andalis, good morning. And kay Dudong Magsalay, Dudong Fernandez, good morning. And kay P. Tunyakaw. Kay Bubong Pahasin, good morning. Pagkatanan na lang namin na uya, maayong buntag. Ito yung mga available ron ya.
0: Mga kinaraan nga kanta.
1: Awalay English?
0: Dave, kay kumupli og English karon pero pwede raon niya. Inigahapin na kung manamilit.
1: Akatun ko, ano, ayaw pagsaad ya.
0: Di ko pwede mo play sa'yo pagsaad kay kato, bago na siyang version.
1: Ay, katong kung ano, katong...
0: Kinaraan.
1: Katong...
0: sige. Salamat sa pagtawag.
1: Sa pagtawag, Kuya.
0: Okay, salamat kayo sa pagtawag. It's already 6:41 ako ng umaga. Dari paghihapon sa itong pagpanaguban. Next caller from Balay muna tayo, 625. Hello, good morning. Kisa ni Palihog.
2: May buntag, Kuya's Gay.
0: Okay, good morning, Al Jun. Kamusta ang kabuntago na ito, Jun?
2: Okay na kayo, Kuya's Gay.
0: Okay, sige, Jun. Go ahead sa mga mensahe.
2: Wala-wala, sa'yo mo, Kuya's Gay. May buntag, o happy Sunday. O happy Mother's Day, sa tibuok mama, sa tibuok kalibutan. Magpahuni lang ni Kuna sa akong best friend, Jun Mark Balisan, Marie G. Bihasa, o ni Ace Chavez. O nga din ang sa nilang Midi Mayo, John Ray de la Serna, o ni Nonoy Olipo, Josep Asagi, o ni Sir Nister Candia, kang Aysa Maghanoy, kang MJ Carpio, agaw MJ Lamietes, o ni Kuan Podeidno, o ni Ronel Tasco, o sa mga Tagalogon, Tagayon, Pagalaran, Clarin, o pang Ann Family, ang nagpahuni, di ka ni Aljo Lumukas, at here in Barangay Santa Maria, Pagalian City. Salamat kayo, J. Gadle.
0: Salamat kayo, John. It's already 6:42 in the morning. Dari paghapos tulumano sa kahanginan. Sa tanan dahil nga taga. Sa tanan nga mga taga Santa Maria, Pagadan City. Good morning sa inyo ha. Kumusta ang iyong kabuntagon? Next caller from Dalan naman tayo, 064. Hello to you. Good morning. Kisa ni Palihog.
3: Good question.
0: Yes, good morning. Kumusta ang kabuntagon?
3: Rag. Ape kita rin. Gidukoy kong ta.
0: Oh, okay rin na. Importante buhi.
3: Ano ang sabagay, basta kay makasingog pa tayo ng kalibutan, boy, pag yun sa nga tungso ka nga tungo ko, ano nun ang puno ng Ginoo, ragyan.
0: Sige, go ahead sa mga mensahe.
3: Una-una, Chris Jane, nakapisan din mo niya, labi na sa akong mga friends, ni Gisel Martin, dito sa Batangas. Ayun, si May Candle, isya sa Tito ko. May Dailin Mendoza de Tigbao. May Ina de Samulabe. Dimitir de Samulabe. May Pulit de Samulabe. Mami Sil de Samulabe. May Ernest de Samulabe. May Winston Labano de Samulabe. Labi na siyang pamilya. May Sabian de Samulabe. Ngayon, ya sa itong mga ito on the report, labi na sa Baklaan Pamili Dia sa Lizon Valley, Ganaway Pamili Dia sa Lizon Valley, Ganaway Pamili Dia sa sa Miss Bayog o Bias Bayog. Ayon, ganaway pamilya di sa Pagadian, ganaway pamilya sa Barangay Siwan, ganaway pamilya di sa Barangay sa Pabutong, ayon sa mga balidis pamilya di sa Barangay sa Pabutong, Trisan An o Bias sa Sigatod. Ayon, sa mga malajit sa Barangay Gitalos, tapis o tugunan pamilya diya sa Bulanay. Ayun ni nakalimot man ko itong
0: isa. Sige, tanan na lang.
3: Sa tanan na lang, dili may iskutan kay wala ko kadalag listan. Basta ang tao nga gadungoy ka na isa, mga boring kay na. Request to be?
0: Sa request ni mo?
3: Ay, kato din, tagatabi na day kay wala kami nag-abo sa tulungsan to na ko to dire kay nagbaha na dire.
0: Sige, sa request ni mo?
3: Ayun, request po ka ng kuwan. Atong mabugnaw ang lasang.
0: Mabugnaw ang lasang, pabuta lang ha.
3: Sige, salamat kayo, Quiz J.
0: Okay, salamat sa pagtawag. Nagpahoni si...
3: Si Gilbert Buntalao from Katipunan, Midtalit, Tambonga, Dilisor.
0: Okay, dahil salamat kay Gilbert dyan sa Katipunan, yeah. Sa pagpaminaw. Hello to the people of Katipunan. Salamat kayo. It's already 6:45 ng umaga. Good morning, Dian. Sa tuang higala usam. Good morning ni Ma'am Annalyn Tives. Kalunod, good morning sa imuha, Ma'am. E, kumusta ang kabuntagon? Salamat sa pagpaminaw ang Brigador ng Bayan. Si Kabrigada Annalyn Kalunod. Good morning, this is Tukuran. Diba Tukuran niyo, Madam, no? Good morning sa inyo, Tukuran. Dugang lingaw lang ganyong danan, dari paghihapon. Sa doon ang pagpanaguban ng huni sa kagahapon, hangtod ta sa alas 7 media, kaya masado sa mga programa sa itong kasundaluhan. Hay ng utlanan, ang butlang, ahadapita makita ang utlanan. Daghan mag nag sanga-sanga ang mga dalan. Anyway, good morning!

0: It's already 6:57 in the morning. Balik tas upag panaguban sa kahanginan. Okay, padayon tas. Hey, caller from the line muna tayo. 495. Hello, good morning. Kisa ni Palihog.
1: Good morning, Chris Joyce. Yes. Ronel Frasco na sa Ozamis.
0: Ronel Frasco sa Ozamis. Sure, good ka taga-Ozamis ka? Okay.
1: Tumakal si DJ.
0: Sige, go ahead. Say mo hanga mensahe.
1: Karang great na ko si Aljun Kamukatap di Santa Maria, no? Nga i-greet ko ganina. Hmm? Nga sa tanang member sa among clan. FYEC clan. Si Maika Andales, si Tata, na di sa Mataling, kay Jennifer Sagang, na yag-aga po niya. Kay Kati sa CDO, no? Namina po siya. O kay Ross dia sa Juan, Ligang Lapit, Pilayo. O kay Ronnie, Jen Ronnie, Abukay. O kay si Sakino, Merlin. Namina po siya. Sa tanang member sa among clan, DJ.
0: Mm-hmm.
1: Ang request ko.
0: Ang request ni mo.
1: Si Marian di ay, di sa Juan. Is hindi, limo tira siya ang aplido. Kanang kwanti di, pwede kanang kay Victor Road kay English.
0: I'm sorry, title?
1: Kanang, I'm sorry, my love.
0: Sorry, my love. Pabuta lang, ha?
1: Salamat kay DJ.
0: Okay, salamat kayo sa pagtawag. It's already 6:58 ng umaga, mga suki na magtig paminaw sa kahanginan, dari paghihapon sa tuwang at tulumanoan. Okay, dito sa another na itong basahon nga text messages karong buntaga. Matod pa sa tuang texter nga. Mayo nga buntaga. Magpahuni lang sa iha daw mga best friends tanan nga si Miss Lonely Girl, Rosa Ordiniza, Bubong Pahartin, Mike Andales, Ramel Lapinoso. Good morning po daw ni Lady Heart Amor, ambing magsalay, Carmen Samlia, Binawa, din also to Nestor Kanja, Petronio Tumiklas, Giovanni Sabati, gika ni Marian Rabanuel sa SND Llano del Norte, Sultanaga de Maporo, request ko gaano kalaki. Sige, good morning sa inyo ha. Other one, mga kabagding. Good morning. Okay. Hello daw sa tanan ng members sa FYFC clan. Sa John, Ronnie, Micah, and also good morning to Gabar Merlin and also to Kathy. And then, tatawag sa iya daw nga friends. Sa mani, sa amo po nga president. Nga si Jed og ni Rose Pilayo. Salamat from Frasco. Good morning. Hello, Kois. May buntag sa imuha. Good morning po. Magpahuni lang. Tara nga namin ako sa mga program, labi na gyud diri sa tanan nga mga taga Tinutungan. Oy, good morning taga Tinutungan. Hello guys, good morning sa imo ha. Magpahuni lang sa kuang mama nga Happy Mother's Day. Salamat sa unlimited nga yaw-yaw. Huy. Badlungon guro ka nga pag-anak mo na sige kag yaw-yawan. Kay walay mama nga magyaw-yaw basta kay walay anak nga badlungon. Magyaw-yaw ra ginang mama basta kay ang anak daya kini nga badlungon. Oy, ingon man. Kung gusto na nga disiplinahan, pasalamat mo sa iyong mama. Kanabit na sige magyaw-yawan. Kaya bot pasabot, doon na sila ay pagpakabana sa inyo ha. Dili na sila gusto nga mabutang mo or makining maadto mo sa mga dili maayo nga mga. Baby, when you touch me, maadto mo sa dili maayo nga elemento, no? Okay, alas 7 on top na tong oras. Ato sa nga pag-isasyon ay sa tao, ganyan man ang daklit balita.

0: Radio Magbating.
1: It's already 7:18. Balik tayo dali sa pagpaguban sa programang Huni sa Kagahapon. Isibyan paghihapon sa Radyo Magbating simulcast na sa 106.3 ang Bell FM. Alas, sige, padayon tayo sa paghatag pagtagad. Good morning to our Prahes. Good morning. Happy Sunday. Happy viewing. Listening from La Victoria, Aurora, Zamboanga del Sur. Sa Lady Heart Amor, request ko kinsa siya. Good morning to Jerry Yotimbang. Good morning also to sa Tanan Maing Buntag sa inyo. 0938-007-7614 and also 0954-286-3758. Mauna to ang text line na number. Okay, padayon ta. Good morning, ako is Jay. Magpahuni lang sa tanan ng F5C Clan. Ilang co-founder nga si Ronald Frasco, Terminator nga Micah Andales, Welcomer nga si Rose Pelayo, Marlon Aquino, Advisor si Kathy Saga, Monitoring John Ronnie Abukay, President nga si Jade Palalon, Security of Clan nga si Jake Miparanong, Jabar Gabriela, Gika ni Jennifer Saga. Salamat sa pagbasa. You're welcome po sa inyo, ha? Okay, next caller from the line muna tayo. Ito nga pasudlo na tong caller karong oras. Hello? Good morning, 472. Kisa ni Palihog.
2: Yes, good morning, Kuya Jay.
1: Yes, good morning, Teng. Go ahead sa mga mensahe.
2: Magpahuni lang ko ni Dimas Dramatica o ni Lady Heart Amor sa may Aurora din sa mga Carpo and Chahote family. Sa kuyuan sa tradisyon sa mga lungsod sa Bayog, damit si Pilo Kahote o sa mga patadom niya sa mga Kahote o Carpo family niya sa may Labangan at Pacros. Ngayon, sa tayo na Minaw, sa Bell FM o sa Radyo Bagay and Happy Sunday. Muri sa isang kuya.
1: Sorry, request ni Ma.
2: Atong request ni Lady Heart Amor kinsa siya.
1: Oh, sige, pabunta lang, ha?
2: Salamat o maayong bunta sa tuntanan.
1: Okay, bye-bye. Salamat. Goodbye. It's already 7:20 na ho ng umaga. Next caller from the line. Okay, 296. Good morning. Kisa ni Palihog.
3: Good morning, si Napi Balindresten eh. Kuya?
1: Okay, go ahead, Napi. Say mo hanga mensahe.
3: Magpauni lang na ko sa akong mama sa Barangay Bakayawan. Happy Mother's Day, guys. Ang Rosita Cordova Balindres. Ilabi na sa kuntulo ka mga anak ang Juby, Irene o Ibilin. O ilabi na sa kuang magulang kang Leonilo Balindres o John Paul Balindres. O ilabi na kang Elias alias Pacquias o kang Leonardo Taganahan. O ilabi na sa kuang igagaw niya sa Daxur Gipos. May pagpaminaw niya kang Patronilio Balulong, Imi Balulong. O sa kung pagkumangkon kang Lorlin Sarcauga o Nuli Sarcauga. O ilabi na niya sa paglaom uno, Puro Clansones, Tuburan, Pagadian City, kang Mauro Comendador. Og ilabi na siyang asawa kang Laverne, og kumpare na ko kang Jojo Bacas, og kang Lucille Bacas, og iyang anak kang Cyrus, og kang Danny Jimena, may pagpaminaw din mo di abay, og kang Lieutenant Colonel Rini Duran, Mamilina Fernandez Duran, og kang Noel Balindres. Pwede maka-request, kuya?
1: Ang request ni mo?
3: Mga request lang ko katong Pamilyang Unique.
1: Humana na kong play ang Pamilyang Unique kaganina.
3: Ah, mao ba? Ako lang katong Totoy Bibo, pwede?
1: Later na yung mga Totoy Bibo dito ni Ate Cheng kaya na mag-program mo sa Cheryl sa iyang sayawan.
3: Ah, mao ba?
1: Sige,
3: salamat kayo kuya. Ang nagpauni si Napi Balindres diri sa Barangay Bakayawan, Limataling. Salamat o may muntag, Gapusandi.
1: Salamat kayo, Napi Balindres. Ay mo hanga pagpaminaw. Ay mas mga higala, good morning sa inyo hangatanan. It's already 7:22 ng umaga, guys. Dari paghapon, good morning kang MJ Carpio ng Gunabado City. Hello do sa iyo mga friends tanan. And good morning, pahuni lang ko sa kong mga friends sa Filipa Diven or Davin, Emilda Albios, Anelda Campumanes, Jennifer Saga, Myrna Vicente. Nagpahuni si Ida Kulango Asoy from Dinas. Request ko guba ang dughan ko. Hello po daw ka Honorable Alma Nazarino Padlan, Honorable Roger Pactula. Ikan paghihapon ni Aida Asoy. Good morning sa imo, Ma'am Aida. Salamat sa pagpaminaw. It's already 7:22 in the morning. Alang ganun yung tanan. Kato mga gidekorasyonan diha inyo ang kinabuhi sa usa ka tawo. Decorated my life. Good morning.
4: All my life was a

Tama, good. Ano eh?

Mga higala, kumusta? Ug maayong buntag kaninyong tanan. Hadlaw karon nga Domingo, pitsa Jess na yung bulan sa Mayo, tuig 2026. Ug welcome sa laing edisyon ng atong programa nga mabati nato din higyapon sa DXBZ Radyo Bagting ug DXABEL FM nga naguluhan ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa mga kasundaluan sa 53rd Infantry Battalion, ilalom ka na sa pagmando sa atong Battalion Commander, Lieutenant Colonel Orlando E. Vargas Jr. Og sama sa naandan, makaubana usab ninyo ang inyong ubos nga halagad sa kahanginan, kini si Kuya Mel, dili tantong gwapo apan sinsiro sa pagserbisyo alang kaninyo. Sa tinang bayan. Og aniya ko karon alang sa paghatod sa mga nagunang impormasyon, ilabi na sa mga kalambigitan sa Capside Galinao dinhi sa Zamboanga Peninsula ug sa kasikbit nga mga rehiyon. Og sa tanang katawhan nining probinsya sa Zamboanga del Sur ug sa kasikbit nga mga lalawigan. Sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay Province, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental. Magindanao Province ug sa mga kilit-ilitang bahin ug asang kinatumyang buntod kaman ang maabot ni atong pagsibya sa kahanginan. Usa ka malipayong kabuntagon and have a blessed Sunday kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong programa, ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Din mag-iusa kita ron isgutan ang mga pamaagi ang makapalambo sa kalinaw. Panag-iusa o kauswagan sa atong mga komunidad. Mapasalamaton kami nga kamo naguban ka na mo karong adlawa. Og hinaot nga kini nga programa naghatag ganinyo og inspirasyon og kahibalo alang sa mas maayong kaugmaon. Og makita usab din nato ang atong Facebook Live sa 53rd Infantry Matapat Battalion page. Mamahimo kamong paapot sa inyong mga concerns, mga suwisyon, mga pangutana o mga komento. Pwede po mong mo-text or mutawag sa cellphone number 0917-444-6867. I say again, 0917-444-6867. Og karon sa uluhan sa atong mga balita. Ang 53rd Infantry Battalion nagsuporta sa Bayaniugan sa Kalusugan sa Philippine Coconut Authority dito sa Dimataling, Zamboanga del Sur. Ang 53rd Infantry Battalion nagpadayon sa kadasigan sa ikalimang adlaw sa Matapat's Fort Feast 2026 pamagi sa pagpalig-on sa panag-iusa o kompetitibong espiritu. Ang 53rd Infantry Matapat Battalion nagsaulog sa ika-41 katuig nga misyon ang maisugon nga pag-alagad o pagtukod sa nasud. Oras alas 7:38 sa sayong kabuntagon. Oras hatod kaninyo sa 53rd Matapat sa serbisyo at pagmamahal walang katapat. Og welcome sa atong programa ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. I hope nga nakamo sa Mayo og malipayon nga kahimtang og igasahan sa kapiskay sa panglawas ni mga panahuna. Sa mga sa atong pagpadayon sa unahan, atong hisgutan ang pipila ka mga aktibidades nga nabuhat sa 53rd IB. Kaniadtong Mayo 4, 2026, isip pagpakita sa malig-on nga dedikasyon sa serbisyo publiko o kayuhan sa komunidad. Ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army aktibong misporta sa Bayaniugan sa Kalusugan kon mobile health services sa Philippine Coconut Authority. Ang agihimo sa covered court sa Barangay Baluno, Dimataling, Zamboanga del Sur. Ang maong inisiyatiba nagdala og importante nga serbisyong panglawas direktang ngadto sa katawhan.
nga nakabinipisyo sa gibana-bana nga 300 ka mga individual, labi na sa mga mag-uuma sa lubi o mga residente gikan sa nagkadaiyang kasikbit nga komunidad. Pinaagi sa komprehensibong mga serbisyo sama sa medical consultation, dental care, optical examination, laboratory testing, pharmacy assistance o libreng pagputol sa buhok. Dako ang natabang sa programa sa pagpalambo sa akses sa mga batakang serbisyong panglawas o uban pang importante nga serbisyo sa komunidad. Ang kalampusan sa maong kalihukan nagpakita sa ligon nga panaghiusa, kooperasyon tali sa nagkalain-laing ahensya.

53rd IB, padayon gihapong naghangyo o nagtuktok sa mga kasing-kasing na itong na mga armas nga gitagotaguan pa sa ilang mga panimalay. Nga unta nyo nang isurrender sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Kaya hapit na mahuman ang atong programa nga Sal W program kung Small Arms and Light Weapons. Samtang naapa, ala, isurrender na ninyo kay sayang kayo ang inyong armas ng gipangtaya na. Daghan pang makabinipisyo ni ana sama sa inyong anak, apo, mga pag-umangkon. Nga ga-eskwela sa kolehiyo, sayang kayo ang slat nga nagtagad. Maayon na lang masave ang ilang semester nga pag-eskwela. Di na sila makagasto. So, samtang padayon pa nga naningkamot ang 53rd IB para pag-malagaran ang katawhan. O, padayon pa nga naagihapon ang programa sa Sal W. Eh, surrender na ninyo inyong armas. Kaya samtang sayo pa o sa pamagipaabot niyo nga makapasipala pa muna sa inyong isig kataw o makakutlo mo ginabuhi o nga isurinder na ninyo mo'y katungod nga mukupot ni ana kung kamo wala sa gobyerno o dili mo main in uniform, no? Kung sibilyan mo nga nagtago-tago ni ana, so sa ato pa dakponon mo sa balaod samot nagwala mo'y eltap. So, mas maayo nga inyo nang isurrender sa buhatan sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Sa Alpha Company, ipanaguluhan ni 1st Lieutenant Fernando Pantaleon na nahimutang sa Poblasyon Dinas ang ilang buhatan. Sa Bravo Company, na nahimutang sa Dipili Bayug, ipanaguluhan ni Sir Royo. Sa Delta Company, managuluhan ni Captain Paderes na sa Barangay Dao, Pagadian City, na sulod sa Dao. Sa headquarters sa Dao, Pagadian City, Anadia. O kung naamo sa mga barangay nga layo sa company, na ay mga detachment diha, pwede nyo dulo ng detachment commander. Aron ang detachment commander na mismo ang mupahibalo sa company o sa batalyon. Dali rata maka-access ni ana, no? O katong nag-recruit gihapon diha ang nasa palibot. Nagihapoy nang recruit nga nasa mga eskwelahan. Undangin na ninyo ang paghilo sa mga utok sa itong mga kabatanunan nga nag-eskwela. Kay ang mga kabatanunan karon maglikay lang yun kay dali ra ba kayta madala ron sa social media o sa mga kuan, mga kahilayan. Pilian ninyo ang inyong mga barkada nga kuyugan o ang inyong mga organisasyon nga gisudlan. Kay wa mo kabalo basin kana nga organisasyon o kana nga barkada mo'y magtukbon kaninyo paingon sa kalautan. Angay kitang magbinantayon sa palibot kay critical lang atong panahon karong mga panahon na. Daghan ang mga demonyo nga naghunghong sa palibot. Ong mag-amping ta sa atong kaugalingon.

Ilibinagyod sa mga ginikanan, bantayan ninyo ang inyong mga anak. Kay nasayod kami nga kamo nagmahal sa iyong mga anak. Kay nagsapupo mo na sulod sa siyam katuig sa iyong sabakan ug halos di papaakan og lamok. Bantayan ninyo nga basin madani na Hinuon. Shout out sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Sa Battalion Commander nga si Lieutenant Colonel Orlando E. Vargas Jr. Battalion Executive Officer nga si Lieutenant Colonel Dominador B. Pungos. Shout out ni Sir Beloro, ni Sir Gaking, Acting 7 nga si Ma'am Loreto. Shout out ni Ma'am Monte og ni Ma'am Solera. Shout out usab dai diha ni Perez ni Sir Kunalia. Shout out sa Estrada family sa Tubod, Lanao ug sa Lungkob family sa Purok 2, Malingaw, Lanao. Og ni Sunday og sa Kalunsag family. Og sa Maragang, shout out sa Simburyo family, Lumangkag og Lumabay family. Sa Lakopayan, Tigbao, shout out sa Bukog family ni Kapitan Diha Kap Maimbuntag. Og Tunyakaw family, shout out sa Pakulba family, Igin family, Fernandez family, og Dagfin family. Sa Bigong day, shout out sa Ofema family diha. Sa Gamil family, Regidor family, Dalid family, Bakuli family, kap may buntag diha kap. Siyempre, shout out nato ng atong mga inahan ni taon diha. Happy happy Mother's Day sa mga ginikanan, sa mga inahan. Dapat magpasalamat sa itong mga inahan kay sila ang nagpadako nato. Kung wala sila, dili kita mataw nining kalibutan.

0: rock the rub. Bango-bango, new downy, even better na, versus previous formulation.
1: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
2: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
1: Para asa na?
2: Ang kakaw rehabilitation, makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy, aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
1: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Maapil sad ko ana.
3: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.